0: Panginoon, iahayag namin sa buong mundo ang iyong ginawang pagbabago sa aming buhay. Hindi kami mahihiya.
1: Gospel Hour on XFM.

tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa.

Buksan na namin ang pintuan ng Pilipinas. Bawat Pilipino, bawat bayan, bawat syudad, bawat sulok ng Pilipinas. Mula Mindanao hanggang Spratly Islands, Lord God. Ito po ay aming binubuksan sa inyong paghahari. At sa mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, kayo ang papupurihan. Ikaw, O Diyos, ang Panginoon ng Pilipinas. Jesus.

0: nakatupa. Exciting!
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Corona, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santone Coffee Mix.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Sister Pain.
4: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
3: Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
3: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
2: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
7: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3.
8: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan

0: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Samsung Plus
0: Herbal Oil.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Tara, kape tayo!
2: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
5: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpagos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Herlicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpagos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
3: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminuria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
9: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the pain, ay isang manhit.
12: Says the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
15: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
16: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
0: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
1: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
8: Premium D3.
1: Makatutulong sa kalusugan
8: na may VCO
1: at Moringa.
8: Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang Alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C. Ang Alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
18: XFM.
19: XFM.

0: FM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano na mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: The Secret of Health.
2: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Visionix, marami na ang natulungan.
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
3: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
2: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
1: Santon Gold, live testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napag God. May kumis sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pinutunod rin na wala na. Subok na sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.
2: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious Plus at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
3: The secret of health.
2: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: herbal soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
7: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pabili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
11: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
1: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix. Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: XFM.
13: XFM.
14: FM.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Kajarald Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajarald Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mai Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasainyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
2: Mga katropa, excited!

0: XFM.
1: XFM.
2: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
3: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
9: Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
14: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sansone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera.
15: Sansone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
16: Sister Pain. Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
17: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
18: If symptoms persist, call your doctor.
19: Sansone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sansone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sansone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sansone Gold Coffee na.
19: Sansone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sansone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Kanta ka pa. Mabibili sa mga butika. Sansone Plus Gold.
7: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Sansone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sansone Plus Gold.
19: Sansone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sansone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
0: Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Hindi lang pala skin care ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
5: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
18: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
5: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
18: Salamat, Han.
1: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Trust Gold. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
2: XFM.

0: XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga ilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomend sa akin ang Santol Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
2: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santol Plus Gold. Sa pag-inom ng Santol Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
0: The Secret of Health.
1: Ano nga ba ang mayroon sa Santol Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santol Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santol Plus Gold ay pinaniniwala ang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santol Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
0: The secret of health.
1: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold Herbal Capsule.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
2: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santol Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
2: Santol Plus Coffee Mix.
5: Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Santol Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santol Plus Coffee Mix.
2: Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
1: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santol Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Santol Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santol Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: FM.
1: Kung totoosin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
8: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
9: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika. Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
11: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahal kang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Santone Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santone Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santone Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
15: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
16: Santone Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Ethel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
16: Santone Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
16: sa sakit ng katawan.
18: Santone Plus Herbal Oil.
19: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
20: Premium D3 Coffee Mix.
21: Santone Gold Coffee Mix.
22: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
21: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
0: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Corona, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiserbisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
3: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga. Kaya okay na siya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Pagpili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligid.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
5: Premium D3. Subok na. Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
10: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
16: Santon Plus Herbal Oil.
11: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
1: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, si sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
2: XFM.

0: ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
1: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Rodelin Tapoyan. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
1: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. The Secret of Health, Supple Plus Gold.
1: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
6: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.

0: XFM.
1: Sister Pain.
2: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
0: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
4: Si Ronald po ito ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santhon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant, may collagen at glutathione pa.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ice yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang new

0: Kochi araw-araw.
1: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
11: XFM.
12: XFM.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: Ease the pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang andong. Ease the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Ease the pain.
0: Ease the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Ease the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
0: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito yung siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
15: Sakit ng katawan? Mag-Santhon Plus Herbal Oil!
16: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
15: Santhon Plus Herbal Oil! Talagang maaasahan! Santhon Plus Herbal Oil!
17: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
18: XFM.

0: ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasamang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nilikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Pinutunuli na, wala na. Subok po sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at magbabara nito sa malalaking daluya ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika.
1: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang pag-inom po ng Visionix plus soft gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.

0: the pain.
1: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sista Pain. Sista Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sista Pain ka na rin.
0: Sista Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga buki ka. Samphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas sa nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
0: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
4: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
6: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
7: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
0: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Xanthone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Xanthone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Xanthone Plus Herbal Soap.
0: Xanthone Plus Herbal Oil.
11: Ako po si Aisel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Xanthone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Xanthone Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Xanthone Plus Herbal Oil.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthone Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika. Tara, kape tayo!
13: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
14: XFM.
15: X.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Corona, 91.5 XFM El Nido, katuwang ang mga Wow FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Paige.
3: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
2: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige.
4: If symptoms persist,
2: consult your doctor.
4: Pagpili sa mga butika.
2: Santhon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Manu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Sarap!
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
8: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
15: Santhon Plus Herbal Oil.
16: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santhon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
15: Santhon Plus Herbal Oil.
17: Isang pahid lang sa puson.
15: Desminoria.
17: No more.
15: Santhon Plus Herbal Oil.
18: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
19: Coffee break na naman.
20: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

0: narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat
3: mga ay ang

0: Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan nang sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming mundo. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Ako si Jermaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabilis sa mga bukika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
6: Magvision X Plus. Softgel Capsule.
7: Magvision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibo antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
9: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
11: Sa pabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
15: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
14: Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puso.
14: Desminoria.
13: No more.
14: Santon Plus Herbal Oil.
16: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
19: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
19: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Corona, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
3: Para sa malakas na buto,
4: Premium D3.
3: Matibay na immune system,
4: Premium D3.
3: Proteksyon sa bacteria at viruses,
4: Premium D3.
3: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
4: Premium D3.
3: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tenga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din na absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferolic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3.
9: Premium D3.
1: Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
9: Premium D3.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
10: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging pasasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansong Vitamin C. Kasi
10: Sansong Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
17: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang
0: XFM.
1: XFM.

0: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon

0: Field Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: XFM.
9: XFM.
10: Mga katropa, exciting dito!

Exciting time, mga katropa! 4 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. At ang oras na yan, hatid sa atin, 1 plus, numero 1 alaga!

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: good morning, good morning, good morning, good morning, Pilipinas! Good morning! Mayat nga ating prano, lalawigan ng Palawan! Good morning! Magandang umaga, mga kababayan, mga katropa, dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Hoy, araw po ng Linggo! What a beautiful Sunday, mga kababayan, mga katropa! Marami sa ating po mga kababayan, mga katropa, ngayon ay naghahanda para ho magtungo sa mga simbahan, bahay, dalanginan. Pasalamat sa ating pong poong may kapal. Thank you Lord for another day. Sabi nga dapat pagising pa lang. Usal na rin po ng dasal. Pasasalamat. Dahil ginising pa ho tayo, ha, mga kabayan, mga tropa. Pero sa atin po, mga kabayan, mga tropa, ang gising na rin po sa mga oras na ito. Hi, good morning, good morning. And welcome sa atin po palatuntunang Exciting Pilipinas Sunday Edition.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa ngalan ng ating pong partner sa bagong technical engineer, Rene Boy, Federico. Siyempre sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Sa pangunguna po ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Nagmamagandang umaga na po, mga kababayan, mga katropa. Siyempre, ang inyo pong kaibigan. Ang tagapagbulahaw. Nagagising kada umaga. Mga kabayan, mga katropa. Katropang Alison Salvatul. Mga kabayan, ha? Medyo malamig ang ating pong paligid. Ang sarap pa rin pong mamaluktot sa mga higaan. O pero kailangan bumangon, no, sa pong mga sa ating pong mga kababayan, mga katropa diyan na meron pong sabi nga trabaho kahit araw ng Linggo. Prepare na, prepare na. Mga kababayan, mga katropa. At syempre pa mga igan, mga kababayan. Yung ating pong palatuntunan ito, handog po sa inyo ito ng kape. Kape na premium D3 coffee mix. Pong healthy coffee. Healthy coffee dahil ito po ay gawa sa natural na sangkap. Kaya po ng mangosteen powder, mga kabayan, mga katropa, na pinatatamis ng stevia. Kaya doon sa ating po, mga kabayan, mga katropa dyan na ayaw magka-diabetes. At meron diabetes pero hindi mapigil ang magkape. Ito na po ang kapeng nararapat sa inyo. Ang premium D3 cup mix. At ito rin yung kape, meron pong vitamin D3 para sa kalusugan naman ng ating pong mga buto sa katawan, ha? Para mapanatili nito ang pagiging matibay, matatag. Ano mang hamon. Hamon ng trabaho. Siyempre, kailangan matibay yung ating pong mga buto, ha? Lalo po sa mga nagkakaedad na. Alam naman natin kapag nagkakaedad na, ay sumasabay din. Yung pong unti-unting paggrupok, paghina ng ating pong mga buto. Minimum po natin, mga kabayan, mga katropa, lahat naman tayo ay dadaan na tutungo sa pagkakaroon ng edad. Huwag nang mag-deny. Para mapangalagaan yung ating pong mga buto sa katawan at makasabay pa rin sa hamon ng buhay. Mga kabayan, mga katropa, premium D3 coffee mix, ang kape nararapat po sa atin. Premium D3 coffee mix, mga kabayan, mga katropa, mabibili na po ninyo yan sa lahat ng mga butika, parmasya, dito sa lungsod ng Puerto Princesa, at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Available din po yan sa ating po mga Yes to Health Wellness Center, ha? Mga kabayan, mga katropa. Good morning na okay, Sir Weng Hara Ilibera. Good morning, Sir Weng. Blessed Sunday, mga katropa. Oh, thank you, Lord. Napanibagong buhay at umaga. Naman talaga yun, eh. Diba, Sir Weng? Oh, hindi rin pauli si Sir Weng. Oh, meron pa rin siyang thought of the day. Thoughts of the day by Sir Weng Hara Ilibera. Life never seems to be the way we want it to. But we live in the best way we can. There's no perfect life, but we can fill it with perfect moments. Good morning. Ah, di ba? Wala naman talagang perfecto, mga kabay, mga tropa. Hindi lahat po na mga gusto ninyong maging ganap sa inyong buhay ay kayo ang masusunod. Walang ganun. Yung kahit anong perfect ng plano ninyo na gawin para sa inyong pong buhay. Hindi, meron at meron pong hindi talaga mangyayari dyan, ha? Taliwas yan. Siyempre, doon sa kagustuhan ng ating pongpong lumikha. Ha? Diba, yung mga planner? Mga mahilig magplano, plano. Sabi yan. Pinaplano ang kanilang buhay. Mga gagawin. Kanilang buhay. Kapag nakaplano na, perfect na. Lahat ng mga angulo. Tinignan na. Pero sabi nga, kapag wala pong basbas yan, hindi ho kagustuhan ng pong may kape. Meron at meron talagang hindi matutupad dyan, ha? Pero sabi nga, mas mainam na rin pong mamuhay tayo ng sa paraang sa abot ng ating pong kakayahan. Mga kabayan, mga katropa. Habang iyan ay tayo po ay nagpapatuloy sa buhay. Puruin na lang po natin ang magagandang memorya, di ba? Hindi man maging perfecto ang plano mo sa buhay, pero marami't marami po magagandang bagay yan. Maidudulo at mangyayari, yun na lang ang i-treasure natin. Ha? Diba, mga kabayan, mga katropa? Wala, yung pong lahat ang plano po natin ay nangangailangan din po yan ng bus ng ating pong may kapal. And every planning, hindi lang po talino ang kailangan dyan. Tiwala. At siyempre, yung pong tinatawag nating yun na nga, fake tiwala sa ating pong may kapal. Ha? Sige. Okay, thank you very much muna sa thought of the day. Ha? Ani Sir Weng Hara Ilibera. Morning, Sir Weng! Oh, nakapag-cafe ka na ba? Oh, nakapag-premium D3 coffee beaks ka na ba? Morning! Sa mga kapitbahay mo dyan, good morning din, ha? Morning! Ako, mga kapitbahay, mga katropa, 13 minutos makalipas po ang alas 5 ng morning! Siyempre, mga kapay, mga tropa, ang ating pong programa ang Exciting Pilipinas. Nag-aate din po ng mga balita, ha? Headlines. Balita na mga dapat po ninyong mapakinggan. Balitang national. Hoy, meron daw pong nagbitiw. Nagbitiw sa kanilang pwesto na dalawang undersecretaries ng Department of Health. Bakit kaya? Headlines. Bakit kaya nagbitiw? Headlines. Samantala, convoy naman nitong si Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao Chief Makakua inambo sa Dato Ondin Sinsuwat. Sa atin naman po ang balita ng International, South Korea handa raw pong makipag-usap sa North Korea para matapos na raw po ang makabahaba nilang hidwaan. Headlines. At sa atin naman po ang balita ng local. Mga magsasaka naman sa bayan ng Brooks Point, sumailalim sa pagsasana, ikaugnay din muna sa paggamit ng Organic Agriculture Livestock Vegetable and Rice Production. Pagpapaulad pala. Organic Agriculture Livestock Vegetables and Rice Production. Community Outreach Program nilunsad naman ng mga otoridad sa bayan naman ng Nara, Palawan. Commission on Human Rights nagsagawa naman ng lecture sa karapatang pantao at bawal bastos law sa bayan naman ng Taytay, Palawan. At sanggunin ang kabataan Olympics sa 2026 Puerto Princesa. Ay, binuksan kabataan pinag-isa sa sports at serbisyo. Mga kabayan, mga katropa, yan po ang mga ulo ng ating pong mga balita ngayon pong umaga dito sa ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas. ika-16 na po sa buwan ng Agosto taong 2026. At ang mga ulo ng ating po mga balita ngayong umaga na ito ay handog naman po sa inyo yan ng Santon Gold Copy Mix. Oo, pangakabay mga tropa, Santon Gold Copy Mix. Ito po ang kape na meron pong glutathione at collagen na mayaman po sa mga tinatawag na anti-aging properties. Ganun din siyempre ng mga antioxidant properties, ha? Yung kape, mga kabay, mga tropa, na maaari ka pang magkaroon ng tinatawag na younger looking skin. Ay! Yung mga wrinkles-wrinkles mo dyan sa iyong face, mababawasan po yan dahil sa collagen at glutathione. Sa mga health conscious, beauty conscious, physical appearance na ating mga kababayan, medyo may mga kababayan tayo na nabuboost yung kanila pong self-confidence kapag nakikita nila yung kanilang mukha, yung kanilang balat, younger looking skin pa rin, ha? Yun, mga kabayan, mga tropa. At ito rin po yung kape na kapag medyo nawiwindang ka, yung medyo naglo-loading ka na dahil sa tambak ang trabaho mo, o kaya naman ay medyo sabi nga masyadong busy na sa trabaho, tapos medyo parang ganun lang, normal na lang yung routine mo, kailangan mo ng mental focus dyan, katropa, ha? Ito yung kape na pupukaw, magbibigay ng iba yung inspirasyon dyan sa iyong gawain, ha? Yung bang minsan nararanasan natin na lutang, nawawala na tayo sa mental focus pag ganyan. Magkape ka, Santon Plus Gold, Santon Gold Coffee Mix. Mga kabayan, mga tropa, ha? Yung ating pong Santon Gold Copy Mix, mga kabayan, mga tropa, mabibili na rin po ninyo sa lahat ng mga butika at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa. At siyempre, ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Exciting!

0: mga kabayan, mga katropa, at ang oras naman na iyan at ang bahaging ito ng ating pong programa, handog din po sa inyo ng isa pang healthy copy. Healthy copy ng Yes to Health Incorporated. Ito po yung ating Santon Plaza coffee mix. Mild coffee, non-caffeinated. Gawa kasi ito sa mga natural na sangkap gaya po ng mangosteen powder, soya powder at moringa powder, na meron pong health benefits. Oo, lalo na po sa ating po mga kabayan, mga tropa dyan, na mataas po ang uric acid level sa katawan. Ngayon bang pag nagkakape ng mga non-healthy coffee, nakakaranasan ng panghahapdi. Sumasakit ang sikmura. Ang iba nga dyan, naduduwal pa. Iba naman, nagkakaroon po ng palpitation. Panahon na po, mga kabayan, mga tropa, na mag-switch na kayo sa kape. Healthy coffee, yung ating Santon Plaza coffee mix, ha? Ito yung kape na nag-enjoy ka na, pero ginagamot ka pa, ha? Santon Plaza coffee mix. Available na po lahat yan, ang mga iyan sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre sa ating po mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 20 minutos makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Dire-diretso na po tayo, mga kabayan, mga tropa, sa detalye ng ating po mga balita. Ngayon nga pong araw na Linggo, Agosto 16, taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa, ha? Nasa bayan din po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Ayon po ay napapakinggan sa mga bahagi ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. Live na rin tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, sa ngalan ng ating po makakasama sa bagay technical, Engineer Rene Boy Federico, ako naman ang inyo po magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Balitang
0: nasyonal. Sa detalye ng ating po mga balita, balitang nasyonal, kinumpirma ng Malacanang na nagbitiw sa kanilang pwesto ang dalawang undersecretaries ng Department of Health o DOH. Ayon po yan kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro na nagbitiw sa kanilang pwesto ito sina Financial and Supply Chain Management Services Randy Escolango at ang Undersecretary for Universal Healthcare Health Services Cluster Lead for Luzon, Dr. Glenn Matthew Bagaw. Dagdag pa nito, ang mga ito ay nakaharap daw po sa reklamo sa Office of the Ombudsman. Si Bagaw na itinalaga bilang Health Undersecretary for Public Health Services Cluster noong pong taong 2024 ay nakaharap sa grave complaints mula daw po sa concerned health workers noong pong nagdaang buwan ng Abril. Base daw po sa grupo na nilabag ni Bagaw ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, matapos na ang kapatid nito ay makakuha daw po ng 140 million pesos na halaga ng infrastructure project kabilang ang mga pagamutang noong termino o pagamutan noong termino nito. Habang ito naman si Escolango ay nakaharap sa reklamo kasama si dating Health Secretary Teodoro Herbosa noong Hunyo dahil naman di muno sa pagtatalaga sa ilang mga pangunahing posisyon at isinaisantabi ang tinatawag na standard fiscal checkpoint.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Nagbitiw dahil may mga kasong kinakaharap. hindi kayo ito pangigipit.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Hindi, oo, normal naman po talaga mga kabay, mga katropa, doon sa mga opisyalis ng gobyerno. Pag nasasangkot, mga empleyado ng gobyerno pala. Pag nasasangkot sa mga anomalya, dapat talaga resign ka, di ba? Or floating status. Para hindi makapekto doon sa sinasagawang investigasyon. Ito, ombudsman, ya. Sina Randy Escolango at Dr. Glenn Matthew Bagaw. Dalawang undersecretaries daw po yan ng DOH. Nag-resign dahil may mga kinakaharap na kaso sa the office of the ombudsman.
1: Exciting Pilipinas!
0: Delikadesa ang tawag daw yun. Tama ba yun? Sir Wayne. Samantala mga kabayan, mga tropa, ang balitang yan, nabayhan dito man sa inyo ng Vision X Plus Capsule. Meron pong kakayahan ito upang maipanumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron kasi itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E plus at zeaxanthin na siya pong kinakailangan ng ating pong mga mata araw-araw para mapanatili nito yung pagkakaroon po natin ng malinaw na paningin. Kaya sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan na nakakaranasan na panalabo ng paningin, hindi po dahil sa pagod, hindi rin po dahil sa gutom, at hindi rin po dahil sa sobrang galit, literal na talagang nalalabo ang paningin, ako, mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule na, katropa. Ang Vision X Plus Soft Gel Capsule ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 5.25 na po ng umaga. Samantala, karagdagang balitang national pa rin.
1: Balitang national.
0: Nakaligtas naman itong si Bang Zamoro, Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, Chief Minister Abdul Rauf Makaka Makakwa, matapos tambangan yung pong kanilang convoy sa bahagi daw po ng Barangay Bito, Dato Ontin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Hapon po yan, alas 4.45 ng hapon. Ayon sa paunang ulat ng mga otoridad, pinaputukan ng hindi pa nakikilalang mga armadong suspek ang convoy ng Chief Minister habang binabagtas ang naturang lugar. Sa kabila din muna ng pag-atake, kinumpirmang nasa maayos at ligtas naman na kondisyon itong si Makakwa. Patuloy ngayon ang sinasagawang investigasyon ng mga pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga armadong nasa likod ng naturang pananambang, pati na rin ang tunay na motibo sa ginawang pag-atake. Sa ngayon, pinalilibutan ng mga otoridad ang lugar habang nagsasagawa din muna ng hot pursuit operations. Inihayag din ng mga pulis na hindi pa nila ma-classify o ma-connect agad sa kasalukuyan kung may kinalaman ang insidente sa politika o sa mga usaping may kaugnayan sa rehiyon.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: BARM Chief Minister. Ano ba bigat-bigat ang posisyon mga kabayan, mga katropa? Pero wala pang kumpirmasyon mga otoridad. May kinalaman ba yan sa politika? Kasi kung reho na pag-uusapan, mukhang malabo na, di ba mga kabayan, mga katropa? Alam naman natin, yung bahagi ng Mindanao ay talagang karamihan po dyan ay mga kapatid nating Muslim o Muslim religion. At yan naman nire-respeto rin naman po ng iba pang mga religion sect na nandyan din po sa lugar. Yung usaping sinasabi dito kaugnay sa rehiyon, mukhang malabo ha. Politika pwede mga kabayan, mga tropa, ha?
1: Exciting.
0: Pero antayin natin magiging resulta ng investigasyon ng ating mga otoridad, ha?
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 28 minuto sa makalipas po ang alas 5 ng umaga. Samantala, dire-diretso tayo sa ating pong balitang international.
1: Balita sa international.
0: Ito, magandang simulain ito, mga kabayan, mga katropa. Handa raw makipag-usap yung daw pong South Korea sa North Korea para daw po matapos sa angalitan ng dalawang bansa. Ayon ayon yan kay South Korean President Lee Jae-myung na mahalaga raw na magkaroon ng multi-layered security system para maiwasan daw po ang paglala ng kaguluhan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa nasabing pag-uusap din, mababawasan daw po ang tensyon sa Demilitarized Zone o DMZ. Nakalok din ang South Korea President ng praktikal na pamamaraan kung paano mapigilan ang nuclear ambition ng North Korea. Nagtutuloy-tuloy pa rin kasi daw ang ginagawang pagsasagawa ng North Korea ng kanilang ballistic na missile testing na lubang ikinababahala naman ng South Korea maging ang karatig na bansa gaya po ng bansang Japan. Ang kaguluhan ng North at South Korea ay pansamantalang natigil mula ng mapirmahan ang armistice noong taong 1953. Hindi pumirma ang dalawang bansa ng peace treaty kaya nananatiling nasa gera ang dalawa mula noon. Nagkaroon din ng tensyon at labanan sa tinatawag ngang demilitarized zone noong ilang dekada kung saan kapwa inakusahan ng bawat isa ang pagsisimula ng naturang kaguluhan.
1: Ito ang Exciting Philippines.
0: Isang lahi, mga Koreano. Pero hati yung kanilang pumbansa, mga kabayan, mga tropa, ha? North and South Korea. Yung mga kanya-kanya mga ideolohiya, yung dalawa. South Korea open. Yung North Korea medyo delikado. Huwag tungo doon. Hindi basta-basta, mga kabayan, mga tropa, ha? Alis din nga sila tumatanggap ng turista doon. No? Sila-sila lang, mga kabayan, mga tropa. Maliban kung iimbitahan ka, o iimbitahan, dictatorship yan pong si, sino na ngayon? Yung kanilang presidente. Kim Jong-un, mga kabayan, mga tropa. Ang balitang niyan, mga kabayan, mga tropa, ay hatid naman po sa inyo ng numero unong vitamin C sa bansa. Santon Vitamin C po, mga kabayan, mga tropa, na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Basa po yan sa pag-aaral at pagsusuri ng FDA. Upang hindi tayo magkasakit, katropa, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 31 minuto sa makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Dire-diretso na tayo. Sige, mag-co-cover bake kami saglit ni Engineer Rene Boy, ha? Para doon sa pagbabalik ng ating pong programa. Itutunghaya naman po natin ang ating pong mga balitang lokal. Saglit lang ito, mga kabayan, mga tropa, ha? Mag-premium D3 coffee mix muna ako. Si Engineer Rene Boy, magsasanton gold coffee mix para manatili ro yung kanyang pagiging pagkakaroon ng baby face. Diyan lang kayo, mga kabayan, mga tropa. Magbabalik pa rin po.
1: Ito ang Exciting Philippines. XFM.
2: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Marami
3: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
5: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika. Premium D3.
6: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may CO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
11: Samsung Plus Herbal Oil.
12: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
11: Santon Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
11: sa sakit ng katawan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
16: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
18: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
19: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
20: XFM.
21: XFM.
22: Mga katropa, exciting dito!

0: Europa, 38 minutos makalipas po ang alas 5 ng umaga. Ano na kay si Sir Weng? Sabi niya, oh, wala pang pambili. Okay, sige. Next week pa ngayon daw. Oo nga, Sir Weng, ha? Good morning, good morning. Sir Tristan Wyatt Gulay, good morning. Ma'am Aline Dagaraga Santino Campaña. Good morning po, ma'am. Ganun rin kay Eagle Kuya Ace. Sir Noel Resuma, good morning din po. Crazy look. Good morning, katropang alaba talaga naman. Crazy look. At kay Sir Cesar Servando, mayad nga timprano sa tanan. Mayad na timprano na tay Cesar, ha? Samantala mga kabayan, mga katropa. Hindi matawagan? Wala. Sige, sige, sige. Samantala mga kabayan, mga katropa, sa oras na ito, punta naman po natin ang atin naman po mga kasamahang mga field reporters para po sa karagdagang balita, balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Ayon na natin ang balita ni katropan Dennis Chua kung saan yung mga magsasaka sa bahay daw po ng Brooks Point sumailalim sa pagsasanay kaugnay sa organic agriculture, livestock, vegetable, and rice production. Organic. Gagamitin na lang po mga pataba, mga organic, mga pesticidyo. Napapanahon para mas mura, di ba? Alamin nga natin ang iba pang detalye ng balita niya mula naman kay katropang Dennis Chua.
1: Live report! Live report!
2: Isinagawang organic agriculture, livestock, vegetable, and rice production training sa bayan ng Brooks Point nitong August 15, 2026 bilang bahagi ng programa ng lokal na pamahalaan para sa mga magsasaka livestock raisers. Layunin ng pagsasani na palakasin ang kalaman at kasanayan ng mga kalahok sa organikong paraan ng pagsasaka upang makapag-produce ng mas malusog at ligtas sa pagkain habang pinapangalagaan ang kalikasan. Sakop ng pagsasana ang apat na pangunahing sektora. Iuuna ay ang organic agriculture, livestock production, vegetable production, at rice production. Pinangunahan ang aktibidad ng Municipal Agriculture Office Katuwa ng iba pang ahensya. Dumalo rin sa training ang mga mag-isaka, miyembro ng mga Farmers Association, at mga interesadong residente mula sa iba't ibang barangay sa bahay ng Brooks Point. Ayon sa LGO, ang mga ganitong pagsasana ay mahalaga upang matulungan ang mga mag-isaka na makakasabay sa makabagong pamamaraan at mapataas ang kanilang kita sa pamamagitan ng organic farming. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Podcast.
0: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, Community Outreach Program, inilunsad naman ng mga otoridad sa bayan naman ng Nara, Palawan. Katropa natin sa balitang yan, Ray Elgaran.
1: Live report! Live report!
3: Inilunsad sa kamag-ailan ng First Palawan Provincial Mobile Force Company ang Community Outreach Program sa Purok Tagbisay, Barangay Dumanguenya, Nara, Palawan, kamag-ailan, kung saan kabilang sa mga serbisyong natanggap at ipinagkaloob sa mga residente ay tulad ng food pack, libreng kupit, libreng mainit na pagkain, partikular na sa mga miyembro ng katutubo sa komunidad, habang tinalakay rin ng mga otoridad ang tungkol sa Community Anti-Terrorism Awareness at ang Drug Abuse Resistance Education. Samantala, layunin umano na aktibidad ay para palakasin ang kamalayan ng mga ito, itaguyod ang kaligtasan ng publiko at pagtibayin ang pagtutulungan sa pagitan ng pulisya at ng komunidad. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran at XFM News.
1: Ito ang Exciting Podcast.
0: Maraming salamat, katropang Ray. Samantala, Commission on Human Rights nagsagawa din daw po ng lecture. May kaugnayan siyempre sa karapatang pantao at ganoon din ang bawal bastos law. Iyan naman po ay sinagawa sa bayan naman ng Taytay, Palawan. Katropa natin sa balita niyan, Belia Mucha.
1: Live report! Live report!
4: Pinalalakas ng Commission on Human Rights ang kamalayan ng kabataan at mga lingkod bayan sa karapatang pantao at pag-iwas sa pang-aabuso sa pamamagitan ng isinagawang lecture sa isang faith-based organization sa Taytay, Palawan. Isinagawa ang aktibidad sa AVT Mission Center ng Apostolic Vicariate of Taytay sa poblasyon Taytay na dinaluhan ng mga kabataan mula sa iba't ibang bahagi ng bikaryato sa ilalim ng AVT Youth Ministry kasama ang ilang government employees. Pangunahing tinalakay sa lecture ang mga usapin hinggil sa karapatang pantao, paggalang sa dignidad ng bawat individual at ang Republic Act No. 11313 o ang Safe Spaces Act na mas kilala bilang Bawal Bastos Law. Layunin ng programa na mapalalim ang mga kaalaman ng mga kalahok tungkol sa kanilang mga karapatan at responsibilidad bilang mamamayan, gayon din ang kahalagan ng pagkakaroon ng ligtas, magalang at mapayapang komunidad. Ipinaliwanag din ang mga provision ng Safe Spaces Act na nagbibigay proteksyon laban sa gender-based sexual harassment sa mga pampublikong lugar, online platforms, workplace at educational or training institutions. Binigyang diin sa talakayan na ang pagtataguyod at paggalang sa karapatang pantao ay hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan kundi pananagutan ng bawat membro ng lipunan. Mahalaga rin umano ang papel ng mga kabataan sa pagsusulong ng respeto, pagkakapantay-pantay at pag-iwas sa anumang uri ng pang-aabuso, harassment at discrimination. Tinalakay rin sa mga kalahok ang mga nararapat na hakbang, mekanismo ng pagrereklamo at mga institusyong maaring lapitan ng mga taong nakaranas o nakasaksi ng paglabag sa kanilang mga karapatan. Sa pamamagitan ng ganitong mga programa, patuloy na isinusulong ang pagkakaroon ng safe space sa komunidad kung saan ang bawat isa ay maaring mamuhay, makapagpahayag at makilahok ng may dignidad, respeto at walang pangamba. Layunin din ito mahubog ang mga kabataan at lingkod bayan bilang mga aktibong tagapagtanggol ng karapatang pantao at kaligtasan ng bawat membro ng komunidad. At yan ang balita hatid sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin, uminom araw-araw ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bili Mucha, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, oras natin, mga kabayan, mga katropa, 15 minutos bago po sumapit ang alas 1 ng umaga. Karagdagang balitang lokal pa rin po, mga kabayan, mga katropa. Dalawa ka tao naman ang nasawi sa banggaan sa pagitan ng isang motorsiklo pick-up noong pong Agosto 14 sa bahagi po ng Rizal, Palawan. Sa impormasyong nakala po ng news team, nangyari ang aksidente pasado alas 5 ng hapon, August 14, sa isang pakurbadang daan, partikular na sa sityo Tatabyonan, Rizal, Palawan. Batay po sa unang paunang imbisigasyon, binabaybay din muna ng magkapatid na sakay ng isang motorsiklo ang naturang kalsada at sinubukan din muna mag-overtake sa isang sasakyang nasa kanilang unahan. Ngunit nakasulubong nito o nila ang isa din ng pick-up na naging sani ng head-on collision. Naisugod pa rin muna sa pagamutan ng babaeng angkas ng naturang motorsiklo ngunit edineklara itong dead on arrival. Habang critical ang kondisyon ng driver, nakalauna na ibinawian din po ng buhay dahil sa mga tinamong pinsala sa kanilang katawan. Samantala, patuloy naman ang imbestigasyon ng mga otoridad hinggil sa naturang insidente.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Alas 5:46 na po ng umaga, mga kabayan, mga katropa. Alam mo na natin, magiging taya ng panahon ngayon pong araw na ito ng Linggo, mga kababayan, mga katropa.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Magmula naman sa DOST Pag-asa, si Sir Aldzar Aurelio, yung ating pong makakasama, mga kababayan, mga katropa.
5: Na good morning. Ngayon ay ang habagat o southwest monsoon ay nakakaapekto pa rin sa Luzon at sa western section ng Visayas. Base sa ating mga data at analysis, magtatagal pa ang epekto ng habagat sa Luzon at sa western section ng Visayas sa susunod ng 5 araw. Samantala, yung low pressure area nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay kasalukuyan nasa layong more than 2,000 kilometers silangan ng extreme North Luzon. At yung nakikita, wala pong epekto sa ating lagay panahon at inaasang malulusaw. At sa ating lagay ng panahon, maulap na kalangitan at may kasamang kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Ilocos Region, Cordillera, ganoon din sa Cagayan, Batanes, Zambales, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac at Pampanga. Samantala, itong nalabing bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila, ganun din sa buong Visayas at Mindanao ay makakaaranas ngayong araw na maganda at maliwala sa panahon. Masisilayan si Haring Araw, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Pero may tsansa pa rin ng mga biglaang buhos na ulan dahil sa thunderstorm. Ngayon, wala tayong gale warning. Ibig sabihin, wala tayong inaasang matataas ng alon dulot ng malakas ang hangin dahil sa habagat. Pero paalala sa mga kababayan po natin na papalaot, mag-ingat pa rin dahil sa mga pag-ulan na inaasahan natin ngayong araw. At dahil sa habagat, maaari po mayang hapon ng gabing makakaranas ng malalakas na pag-ulan sa La Union, Pagasinan at Zambales. Bukas, asahan din ang malalakas na pag-ulan sa Ilocos Sur, La Union, Pagasinan, Zambales, ganun din sa Bataan at Occidental Mindoro. So mostly dito sa kanlurang bahagi ng Luzon. At sa araw ng Martes, asahan din malalakas na pag-ulan sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pagasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Antique. Kaya sa mga...
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Maraming salamat po, Sir Altsar Aurelio, live mula po sa DOST Pag-asa. Habagat pa rin po ang magdadala ng mga pag-uulan sa malaking bahagi raw po ng ating pong bansa. Particular Luzon at eastern part ng Visaya at Mindanao, mga kabayan, mga katropa. Samantala, 10 minuto bago po ang alas 6 ng umaga. Ay, lako, mga kabayan, mga katropa. Good morning muna. Doon sa ating po, mga kabayan, mga katropa, ngayon lang po nagising. Namig eh, sarap pa talaga matulog, ha? At sa ating po mga kababayan dyan, meron po mga aktibidad ngayong umaga or ngayong araw na ito. Gising. Bangon na, ha? Kape. Hi, good morning muna, Sir Ping Res. Ganoon din kay Sir Dodoy Hidalgo. At ganoon din kay Ma'am Alona Dagaraga Santino. Kay Tay Alon, kay Nay Jo. Diyan sa Bangkaw. Good morning. Ganoon din kay Ma'am Lori De La Torre. Ayan, good morning po mga kabayan, mga katropa. Mga kabayan, mga katropa, 9 na minuto bago ang alas 1 ng umaga. Antabayan naman pa rin po ang ilan pa po ang mga karagdagang mga balita. Mamaya po yan sa Express Balita sa umaga Sunday Edition. Samantala, sumain nyo na po ang kabuuan ng ating pampalatuntun ng Exciting Pilipinas ngayon pong araw na Linggo. Agosto 16, taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Alam ng ating pong partner sa bagayang technical engineer Rene Boy Federico. Ako naman ang inyong pong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus. Maraming salamat mga katropa at magandang umaga na Pilipinas!
1: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas! XFM.
6: FM.
7: Sister Pain.
8: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka cataract na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
12: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
16: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
15: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Ha! May pimples na naman ako!
20: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
21: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
22: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
23: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
22: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
24: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas

0: Siksik sa ating oxidants.
1: May collagen.
0: At glutathione pa.
1: At salasa.
0: Kape-kape.
1: Panalo ka dito.
0: Ayan, subukan nyo.
2: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.
1: Lalakas. At gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: XFM. Mga katropa, exciting dito!

Exciting time, mga katropa. Grabe na po ang isang minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Oras, handog naman po sa ating yan ang 1 plus, numero 1 alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
2: Headlines. Sa ulo ng ating po mga balita, Board Member Ortega Jr. sinabing wala na umanong pag-asa ang Paleco para tumino ang serbisyo.
3: Headlines. Hindi niya na kayang mag-improve. Mm-hmm. Pagkos talagang, kumbaga, low of diminishing return na eh.
4: Headlines. Mga residente ng barangay Nagawan Sub na Nandigan ay tutuloy pa rin ang pagtatayo ng Haing Bridge sa kabila ng gustong ipahinto ng Bureau of Corrections.
5: Ito tuloy namin na kaluwi. Yun sinabi ko sa kanila kapon.
2: Mga! O itong Paleco, napag-iwanan daw ng mabilis na pagprogreso ng lungsod ng Puerto Princesa. Kaya hindi rin po nakasabay. Ahin daw po yan kay Board Member Winston Arzaga.
6: Para sa akin, yung Paleco ay na-overtake na ng progress eh.
4: Palawan, pinag-iingat na naman sa papakawalang rocket ng China ngayong araw.
2: Sa atin naman po ang balitang national, 40 portable generator mula sa Pilipinas pinadala sa bansang Ukraine.
4: Balita naman sa ibayong dagat, Ukraine nag-alok ng tigil putukan para sa mga sibilyang target sa Black Sea.
2: At sa atin naman po ang balitang pampalakasan, NBA star Anthony Edwards dumating sa Maynila para daw po sa fan events.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
7: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express. Express Balita sa umaga.
2: Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, lalawigan ng Palawan! Magandang umaga, lunsod ng Puerto Princesa! Araw po ngayon ng Linggo, 16 sa buwan ng Agosto, taong 2026!
4: Ito ang Express Balita sa Umaga! Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City!
2: Nasa bindi pong napapakinggan na sa 14 na mga relay station sa buong Palawan.
4: Kami rin po ay napapakinggan saan mang bahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
2: Live din tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus.
4: At ako naman si katropang Mike Escote.
7: Express, Express, Balita sa Umaga.
2: Dako na po tayo sa detalye ng ating po mga balita, balitang lokal. Mga kabayan, mga katropa, inihayag ni Board Member June Ortega Jr. ng 3rd District ng Palawan na wala ng pag-asa na maayos paraw ang serbisyo ng Palawan Electric Cooperative. Ayon po yan kay Board Member, matagal lang naging bahagi daw ang Paleco kung saan pabagsak na umano ang kooperatiba, kaya panahon na para di mano bigyan ng pagkakataon ang iba pang nais mag-supply ng kuryente sa lalawigan. Dismayado na umano siya sa mga sunod-sunod na hindi maayos na serbisyo ng Paleco. Nakumbinsido rin ito at sinasang-ayunan ang ibinabang work stoppage order ng Dole Mi Maropa laban sa kooperatiba. Maliban pa rito ang paniningil mo na ng surcharge sa mga late payments na consumers na napakalupit umano na naging patakaran ng Paleco. Ngunit kapag sila daw po ang may kasalanan, ay walang napapala ang mga consumer, lalo na ang mga may nasisirang appliances. Katulad na lang po ng mga paninda, mga meat frozen products. Dapat rin umanong may tagapalawan na makasama at magsilbing board of directors sa Paleco upang mas mabantayan at malaman ang takbo ng kooperatiba. Nagsagawa na rin umano si Board Member Ortega Jr. ng kailingan sa Paleco na lagyan ng extension office o extension line ang Kulandanum at Apuruan sa munisipyo ng Aborlan. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin daw po nagagawa ang mga ito. Nauna lang sinabi ni Ortega na hindi umano siya magsusuporta o susuporta sa renewal franchise ng Paleco.
3: Simula bata tayo, tumanda na tayo, Paleco pa rin siya. But for the longest time, it's time to move on at tingnan natin kung nararapat pa ba. Ang tingin ko kasi narating na ni Paleco yung kanyang saturation point. Kung baga yung narating niya na yung peak niya.
8: Okay.
3: At hindi niya na kayang mag-improve.
8: Mm-hmm.
3: Pagkos talagang, low of diminishing return na
8: Okay.
3: Pabagsak na siya.
8: Expire na, sa pagkain.
3: Oo, na-reach niya na eh. Kumbaga, it's time na bigyan naman natin ang pagkakataon yung mga bagong pribadong kumpanya o kahit na halimbawa gumawa tayo ng panibagong kooperatiba para mag-manage yan just to magkaroon pa ng panibagong shot in the arm, kumbaga magkaroon ng panibagong energy.
2: Express. Mga kabayan, mga katropa, ang tinig po ni Board Member June Ortega Jr. At ang balitang niyan, nahandog naman po sa atin ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold Ever Capsule, ito po ay marami na pong natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Dahil po yan sa kanya pong mabibisang sangkap, gaya po ng mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold, katropa. Mabibili na po ito sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
9: Express.
2: Expire na.
4: Ano na siya pag naabot mo na kasi yung
2: rurok
4: no?
2: Ba talaga?
4: Yung climax.
2: anong iyong anong
4: operasyon mo? Wala na eh. Pagnatapos,
2: wala ka na pa pupuntahan.
4: Wala ka na pa, baba ka na lang talaga. Na-reach mo na yung star mo. Wala ka nang...
2: Ibang patutunguhan ko niya pagbagsak. Kung
4: daw,
2: hindi mo mamimintay.
4: Kaya nga daw, minsan mas maganda lang yung laging nasa number 2 ka lang. Kasi meron ka pang akyating number 1.
2: Meron ka pang goal.
4: Oo, meron ka pa. Pero pag number 1 ka na,
2: at hindi mo na-maintain.
4: Hindi mo na-maintain. Babagsak ka na. Wala na. Doon ka na sa taas eh. Pinakatuktok ka na eh. Na-reach mo na yung peak mo eh.
2: Babagsak ka na.
4: O, paano ka na? Pababa ka na.
2: Oh.
4: So, kung ba, matagal na rin yung Paleco, 50 years mahigit, diba?
2: Oo. Oh. So, 1970 yan eh.
4: 74?
2: Ayun o. 74.
4: 74. Oh. 74. Kwintahin natin.
2: Sa tagal na...
4: 52 years.
2: 52 years na. Malapit na mag-senior.
4: Kaya nga. Oh. So, ugod-ugod na.
2: Hindi pa naman, yung mga nag-iedad ng 52, hindi pa naman ha?
4: Eh hindi, kasi siya, marami na siyang sakit.
2: Ayun lang.
4: May diabetes.
2: Aray.
4: May high blood.
2: Aray.
4: May rayuma.
2: Aray. Huwag lang magkaroon ng Alzheimer's disease.
4: Hindi, meron na nga eh.
2: Ha?
4: Meron na eh.
2: Bakit?
4: Yung surcharge eh. Diba? Nakalimutan niya na wala palang legal basis.
2: Wala palang legal basis.
4: Kasi kumbaga, kung sa tao,
2: Marami na siyang sakit. Na hindi nagagamot.
4: Hindi nagagamot.
2: Although
4: 52 years old, supposedly malakas pa.
2: Malakas pa.
4: Kaya lang, sa dami ng sakit,
2: Humina na siya.
4: Humina na siya.
2: Pabagsak na siya.
4: Oh.
2: So, oh, kinakailangan ng palitan. Eh, palitan.
4: Oh, yun. Kailangan ng... Yung kumbaga, pag inanhan mo ng gamot, hindi na ano yung katawan, hindi na...
2: Hindi na tinatanggap?
4: Hindi na tinatanggap.
2: Oh. Nire-reject na.
4: Nire-reject na ng kanyang mga vital signs.
2: Oh, ito naman po, mga kabayan, makatropa. Naging vocal naman po si Board Member June, talagang hindi siya pipirme.
4: Sandar-nasan ba naman? Sunod-sunod, eh, di ba?
2: Eh, bayan nga pala, bayan ng Aburlan. Speaking of bayan ng Aburlan, kagabi na wala na ako.
4: Nako, yan ang, alam mo ba magkababayan kami yan ni Board John?
2: Sa Aburlan?
4: Oo, oh, ako ang dyan ako. Yan ang aking bayang sinilangan.
2: Ah, ba talaga na?
4: Sa Isla Sombrero, sa may Baliti. Oh. Doon ako pinanganak.
2: Oo, oh. Yan nga po, kahapon na mga kabayan makatropa, galing po tayo dyan sa bahaging Suwuta. Napadaan tayo doon sa bahagi ng Akasatan. Daming sana turista.
4: Maraming turista. Oh. Kaya lang,
2: papa, bigla dumilim ang paligid. Ay, maliban na lang sa mga solar street lights.
4: Nako. Ayun, nasasabi natin hindi namin maintain.
2: Hindi na maintain. Walang maintenance.
4: Oh, paano kung daming turista?
2: Yun na nga eh.
4: Oh, biglang brown out.
2: Sayang yung pinunta.
4: Sayang effort ng city government.
2: Yan. Oh, ito pa, ang sabi ng mga nagtitinda doon, ay, gabi-gabi po yan, sir. Wala nga lang oras. Kung kailan mawawala at kung kailan babalik.
4: Ay, paano kung yung mga turista natin, mga international tourists,
2: madami, diba, kagabi, may mga napansin kami doon na ang daming shuttle van. May mga galing south, siguro galing doon sa ibang tourist destination
4: siguro,
2: sa south.
4: Okay,
2: na mapapadaan doon, siyempre maganda naman pag talaga paggabi.
4: Ay, paano nga kung yung mga taga-ibang lugar talaga, yung mga...
2: Foreigner.
4: Kasama mo na sa ano mo, sa tour, sa city tour mo, di ba? Alam mo, isama mo na pagdating nyo doon.
2: Blackout.
4: Blackout. Ano ba yan?
2: Useless.
4: So, naabot niya na yung peak niya. Wala na pupuntahan, kundi pababa na.
2: Yung kahilingan nga raw ni Board Member Ortega Jr. doon sa Culandano, Watapuro One Line, hanggang ngayon, wala raw. Yung sabi naman ng palay ko, nung unang makipag-usap ito sa Sangguni ang Panalawigan, yung mga lugar na hindi pa naaabot, ginagawan daw
4: na ng paraan. Yung posting na pabagsak na, i-request mo, pagkatagal-tagal aksyonan, yan pang
2: bagong linya. Aray mo.
4: Diba? Ang daming pusin dito. Ako, nakasubukan ko na yan
2: Yung mga kahoy na poste.
4: So, itatali lang sa kakawati, okay na yan. May bantings lang.
2: Binantingan sa puno ng kakawate.
4: Kaya nga. Speaking of bantings, ang dami doon ginagawa sa siksikan na doon daw pala yung gano'n, yung parang yung pang, yung sinisiminto nila. Tinanong ko
2: Yung pang lock.
4: Para saan kaya yun, sabi niya. Ay, hindi, ano yan, para doon sa paliko.
2: Poste.
4: Doon lang ginagawa.
2: Yung pangbanting nila.
4: Yun ang sabi ng correct me if I'm wrong, paliko ha, kung totoo hindi. Doon na yung madadaanan mo sa Parangi Road makikita mo doon, ang daming mga nakatambak-tambak na ano.
2: Yung mga sinesemento.
4: Sinesemento na gano'n yung nila yun.
2: Pangbanting. Kinakabitan ng banting.
4: Kinakabitan ng banting. Tinanong ko, sabi daw, para doon sa paliko yun.
2: Sila ang kontraktor.
4: Doon
2: ang gawaan.
4: Doon ang gawaan. Correct me if I'm wrong, paliko kung sa inyo ba talaga yun. Pero yun ang sabi sa akin ng tao doon
2: Pero may pag-asa pa nga ba ang tumino? Yan ang tanong.
4: Yun ang marami, tanong.
2: Nang maraming mga MCO, Member Consumer Owner, may pag-asa ba ang tumino ang serbisyo raw po ng paleko?
4: Yan ang masakit na katotohanan. Sabi nga ni Board Member Ortega, move on! Alam mo, pag nag-move on, masakit yun .
2: Masakit yun.
4: Masakit yun. Kaya, ibig sabihin, may sakit talaga. Kasi sabi ni po si board member na gano'n, ha? Na move on daw.
2: Move on na.
4: Move on na sa paleko. Maghanap na tayo ng panibagong energy, distributor.
2: Pero ang sinasabi naman daw po ng paleko, hindi lang naman daw sila may problema.
4: Matagal na nila sinabi yun.
2: Mali yung karamihan daw, minsan daw sa mga power provider. Pero 'di ba ang sabi naman ng ating po mga member consumer, hindi po namin trabaho. Trabaho po ninyo bilang kooperatiba.
4: Ayaw
2: ang pumagpukpok doon sa mga distributor natin.
4: Hindi naman sila kausap namin diyan
2: Kayo.
4: Kami,
2: sa inyo kami nagbabayan.
4: Oo, kaya.
2: Hindi kayo kumausap doon sa binabayaran niyo.
4: Meron naman kayong kontrata. Pagka hindi na...
2: Masunod.
4: Masunod yung kontrata nyo, hindi mo harapin.
2: May sanction kayo.
4: Oh, may sanction kayo. Pagmultahin nyo, okay, palitan ninyo.
2: Iyon ang sinasabi. Iyon ang isa sa mga nakikitang solusyon ng mga namumuno. Bakit hindi tayo magpapasok pa ng iba pang mga power provider? Lalo na ngayon daw.
4: Maghiwalay na ngayon, Puerto. Yung tayo natin ang Pepeco. Puerto Princesa Electric Cooperative.
2: Hati ina. Yung sa Norte, kung ang balak sabi sa bayan ng Taytay.
4: Teteco.
2: Taytay Electric Cooperative. Sa South, Pepeco.
4: Pag sa Brooks Point.
2: Brooks Point ang balak. Pepeco.
4: Pag sa Aburlan, ano?
2: Mahirap pa.
4: Mahirap eh.
2: Pero ito, mga kabay, mga katropa, aminin man o hindi, mga kabay, mga katropa, ng ating katropa dyan sa Palaygo, nasa hot seat talaga kayo ngayon, ha? Maliban doon sa sinasabi ngang nagkaroon nga ng mga scheduled, alam ito, yung tinatawag nilang annual preemptive maintenance operation, imbis na gumanda raw ang servisyo, naging observation ng ating pong karamihang MCO, parang mas lalong lumala.
4: Kung
2: saan nagkaroon ng annual preemptive maintenance operation.
4: Noong mga una, na-appreciate ko na, parang wala nang
2: brown out.
4: Bigla na naman, bumalik na naman.
2: Yan na nga eh. Sabi nyo na iba, talaga nagpaparamdam na malapit at kasi ang Berman.
4: Nauna na
2: sila.
4: Sumisilip-silip na nga siya
2: ito
4: eh.
2: Sumisilip na nga si Ginoong Jose Marichal.
4: Oo, kaya nga eh.
2: Inunahan pa pala
4: na. Inunahan pa lang. Talaga naman.
2: Kasi hindi pa rin po natatanggal yung pong bansag sa lalawigan ng Palawan na Burnout Capital of the Philippines. Express
4: Balita sa Umaga. Sa kamay na balita, naniniwala po si Board Member Wilson Orzaga na hindi umano nakasabay ang Palawan Electric Cooperative sa mabilis sa pagprogreso ng lungsod ng Puerto Princesa. Ayon kay Board Member Orzaga, nakakahiya umano ang pagpataw ng work stoppage order sa kooperatiba. Isang sampal umano ito sa pamunuan ng Palayco. Sinabi nito na maraming barangay pa sa norte ng Palawan ang hindi aabot pa rin ng supply ng kuryente. Ito ang dahilan para panahon na para magkaroon ng sariling power distribution ng mainland Northern Palawan. Kaya kasama rin ito sa isinusulong ang paggamit ng biomass at solar. Hindi na umano kakayanin kung isang kooperatiba lamang ang magbibigay ng serbisyo ng elektrisidad sa lalawigan. Umaabot pa sa 50% na barangay sa norte ang walang daloy ng kuryente. Para kay Board Member Arzaga na natiling pending ang endorsement ng sanggunian palalawigan para sa renewal ng franchise ng Palayco.
6: Para sa akin, yung Palayco ay na-overtake na ng progress eh. Biglang mabilis ang progreso ng city,
8: okay.
6: Hindi sila nakasabay.
8: Yun!
6: In terms of equipment, lahat-lahat, ano, in terms of human resource development, nila mismo. Hindi mo madalang ka ng work stoppage ng labor, kakahiya yun.
8: Kahiya talaga yun.
6: Kahiya.
8: Di ba?
6: Parang sampal yun sa management.
8: Amira o stoppage.
6: No, hindi pala kayo compliant.
8: Oo. Oh.
6: No? Pinsa yun. So,
8: parang pinabayaan mo yung indulgence board. Parang pinabayaan mo yung mga trabahante mo. May namatay eh. Di ba?
6: May namatay.
8: Kahiya. Tama yung sabi mo. Tama yung word.
6: Kahiya yun.
8: Kahiya
6: yun. Slap sa management yun.
8: Slap.
7: Express Balita sa Umaga.
4: Yan po ang atinig ni Board Member Winzon Arzaga.
7: Express Balita sa Umaga.
4: Yan ang balita atin sa inyo ng numero 1 ng vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
7: Express Balita sa Umaga.
4: Bilis talaga ng progreso kasi ng Puerto.
2: Kahit diba? Naman yung sa infrastructure na lang sa mga kalsada, hindi rin nakasabay.
4: Talaga eh.
2: di ba? Kaya ngayong...
4: Si Sir Vlad nga, siniminto niya na yung ano, hindi pa nalilipat yung mga poste.
2: Oo, di ba?
4: Nakita ko kahapon eh. Ay, simintuhin ko
2: ito.
4: Siniminti na? Sinama niya na sa...
2: Yung panawagan, akala ko lang nahugot na yun.
4: Yung iba, tinitingnan ko ha kung ano ba yun, Paliko ba yun o PLDT?
2: Nahugot yun, nahugot na yung dalawang telecommunication na post. Oh. No, nakuha na yun eh.
4: Oh, yan,
2: yung huling tatlo.
4: Yung huling tatlo?
2: Yun ang sa linya ng Paliko.
4: Ito na
2: sa may San Pedro National Highway.
4: Ito, 15 hours ago. Ito, hindi, ano pala ito? Sa telco pala ito?
2: Telco.
4: Sa telco. I stand corrected, telco.
2: Sinimento yun nga na.
4: Sinimento na.
2: Sinimento yun nga na.
4: Sinimento yun nga. Sinama niya na, nagboost na siya doon.
2: Yun lang ang problema.
4: Pero speaking of, ano, tama rin si board member Winston na talagang hindi nakasabay.
2: Ay doon pa lang sa pangangailangan ng kuryente ng Lanzado Puerto Princesa, napakalaki na ang kailangan eh.
4: Ang laki na.
2: Ay yung mga sumusunod ding umuunlad ng mga munisipyo, nangangailangan din.
4: Ay kesa sa rason kasi ng Paliko, pagka tapos na ng Puerto Princesa, ang lalayo na ng ano, ilan lang yung consumer. So pero, malulugi.
2: Pero yung plano kasi dapat doon sa plano pa lang nagsisimula na eh.
4: Oo, lahat naman.
2: Ilang taon yung sabi natin, i-maintain natin ito, kakayanin ba ng budget?
4: Iyon oh. Dapat na-force in lang 50 anong mangyayari after 50 years.
2: Oh, yan.
4: Ganun yung mga negosyante. Oh. 50 years yung
2: masado na ngayon 50 years eh. Babaw mo ba?
4: Babaw ba? 30 years na lang. Anong mangyayari sa Puerto Princesa
2: after
4: 30 years? Oh. Yung ating bang mga makina? Yung atin bang
2: patagal
4: mga
2: ba?
4: Ano
2: mga linya ba natin mga poste ba natin kakayanin pa ba
4: yung ating marami tayong puno dito anong gagawin natin di ba ililipat ba natin pili tayo ng panghukay
2: pang-bowling
4: di ba mga ganun meron tayo yung distribution natin yung mga linya natin gawin na natin insulated lahat. Oh, kasi nga marami tayong puno tapos yung environmental consciousness ng taga Puerto napakataas.
2: Talaga
4: lang. Basta-basta makapaputol kahit isang piraso.
2: Oo.
4: Di ba? Pero pag mining, okay lang. Ay. Pag
2: bakit tapunta sa mining?
4: Tapunta sa mining.
2: Palika tayo. Palika
4: yung ganun ba? So dapat ano mo, masyado vegetation, marami tayong vegetation. Ano gagawin natin? Pagka nabagsakan, nagtitrip ka agad.
2: Anong nabagsakan? Madait nga lang eh.
4: Madikitan
2: lang.
4: Madikitan lang.
2: Trip na.
4: May mga bising, may tuko. Ano ba gagawin natin sa mga ganyan?
2: Bising tuko doon sa sa mga makina.
4: Di ba dapat gano'n tayo na ngayon kasi mabilis ang progreso ng Puerto Princesa hindi tayo nakasabay.
2: Hindi nakasabay. Ito yung naging pagsusuri ni board member Winston Arzaga.
4: Kanina, sabi ni board Ortega nasa peak na, nasa climax na. Ito naman kay board, hindi nakasabay. Dapat sabay.
2: Sabay.
4: Sa progreso.
2: Iyon. Sabay sa progreso at ma-maintain yung pagiging climax.
4: Ayun.
2: Dapat nagturbo.
4: Napunta na tayo dyan sa
2: turbo. Hindi, kasi nga, di ba?
4: Yung mga engine natin, dapat nakaturbo
2: Yung turbo na nga rin iba
4: Ha?
2: Nakaturbo na rin iba.
4: Nakaturbo na iba.
2: Turbo type.
4: Turbo type engine.
2: Engine.
4: Yung bang makina, yung genset ba na malaki, nandiyan pa ba? Yung dalawa yun.
2: Yung isa talang, dyan pa.
4: Kasi online na kami magbayad eh. Hindi na pumunta ng Paliko. Online na lang.
2: Online na ba talaga naman? Wala kayong RERs pa ganun.
4: Ha?
2: Wala kayong RERs.
4: RERs? Wala.
2: Yung mga unpaid balance.
4: Wala eh. Online na si...
2: Kasi kami hindi pwede ganun. Pag online, kasi may RERs kami.
4: Ay, ganun?
2: May utang pa.
4: Ay, may utang pa pala.
2: Inuutay-utay lang.
4: Okay, si Aling Tisaya nagbayad dyan online.
2: Online. Ibig sabihin nun, wala kayong RERs. Walang delay.
4: Wala.
2: Katulad niyan, kayo, walang delay. Kamusta yung servisyo?
4: Yun nga.
2: Satisfied ba kayo?
4: Are we satisfied?
2: Yan.
4: Am I so satisfied? Parang hindi.
2: Yan po yung bukang bibig ng ating mga kababayan. Mga member consumer owner ng Palawan Electric Cooperative. Hindi lang po dito sa Lungsod ng Puerto Princesa, hindi lang po sa bahay ng Caborlan, hindi ba sa bahay ng Nara. Yung mga nasa mga malalayong munisipyo na apalay ko pa rin po ang distributor na mas lalong ang sabi nga Quezon Rizal, papahog-pahog pa rin.
4: Kaya nga, naging worse pa.
2: Mas worse pa. Ako naman,
4: tapos may mga natuklasan pa na dapat ganyan. Mga legal bases, surcharge, diba? Yung mga, hay nako talaga.
2: Ito yung kinakwesto pa sa surcharge.
4: Sana kung ano yung sinabi dati ni Committee Chairman on Energy.
2: Oh.
4: Wag yung unang statement niya, wag nang iparinyo. Dapat nandiyan na lang kaya lang wala din bigla na para nagbago ng isip.
2: Sa ngayon hindi pa raw.
4: Hindi pa. Yung latest statement. Latest,
2: hindi pa.
4: Bago-bago rin si Congressman GC. Ano ba yung nangyari? Bigla nagbago ng isip.
2: Oh, yun nga. Pero saan nangyayari dito?
4: Ikaw ang chairman ng Committee on Energy sa Kongreso. Paparenyuhin mo ba yung Paleko?
2: Unang-una, yung constituent niya ang apektado.
4: Nakikita mo ba yung nangyayari? Nadidinig mo ba ang iyong mga kababayan?
2: Naman,
4: Congressman Jose Chavez Alvarez, sir?
2: Chairman Committee on Energy.
4: Malaking employee siya niya. Siyempre, chairman siya. Diba? Ikaw, anong nangyayari?
2: Anong
4: disposition mo, Congressman? Ha?
2: Wala pa eh.
4: Sa mga nagaganap ngayon?
2: Yeah. Yung maling pagpupulong, hindi pa nangyayari itong nakalipas eh.
4: Yung press con?
2: Hindi pa nangyayari.
4: Ano mo pinag-usapan doon sa press con ngayon?
2: Yung marami. Pero yung marami. Sa energy, pinag-aaralan na nga yan.
4: Puro na lang aral-aral lang. Tagal naman. Action ang kailangan natin. Congressman Alvarez.
2: Ang nag-aaral ngayon, ERC tsaka niya. Yun naman ang dalawang isa ring...
4: Ay, papahog-pahog din yun. Political will ang kailangan natin, Mr. Chairman. Political will.
2: Yan yung mga dapat.
4: May political will kaya si Congressman si Chavez Alvarez para hindi parinyuhin ito?
2: Ay, kung ganito na yung mga reklamo eh. Kung pakikinggan niya.
4: Pakikinggan kaya? Maglilinis kaya ng tenga? Ang matanda?
2: Kung pakikinggan niya ang hinaing ng kanyang mga constituent.
4: Congressman!
2: Baka po.
4: Ikaw ang committee chairman.
2: Nasa inyong bola, pwede rin.
4: Nasa sayo yan. Nasa sayo yan ang ano dyan, di ba?
2: Linisin? Ang dapat linisin.
4: Kaya mo pa ba? Ewan ko, bigla nagbago. Ano kaya nagbago? Kasi unang statement yan. Ako yung umatin doon sa press ko noon.
2: Ayaw niya.
4: Palay ko na yan.
2: Doon nga kasi sa mga naging progreso sa pakikipag-usap, yun nga, Inea, pati ERC, nakipag-usap daw sa kanya. Na mga ganito, may mga plano na.
4: Plano lang?
2: Plano.
4: Plano lang, hindi pa naman
2: Yung actual.
4: Kaya nga, wala naman.
2: May plano kasi may mga binabanggit ng mga timeline. Kailan?
4: Kailangan natin ngayon.
2: Nananawa na yung ating pong mga kababayan.
4: Kaya
2: member consumer, ha?
4: Wala pa bang congressional inquiry ulit? Nako?
2: Busy sila ngayon eh.
4: Busy ba?
2: Busy sila ngayon.
4: Busy. Kakasihan nila. Morning Kukong!
2: Kama!
4: Mapapahay ka na lang eh.
2: Kasi nga, ito rin yung mga nagiging observasyon din ng ating mga kabayan, mga katropa. Marami ito nagsasabi. Kahit ano raw gawin nating ingay, kahit ano raw gawin nating...
4: Wala na yan silang pake.
2: Wala na raw pake.
4: Manhid na yan sila.
2: Tagos na lang daw eh. Pasok sa kabila. Tagos sa kabila. Ang iniintay natin ngayon, yung konkretong aksyon. Kasi lagi lang sinasabi, ginagawa ng paraan, ginagawa ng solusyon.
4: Ano pa bang inaantay dyan sa sanggunian panlalawigan na pwede nyo namang ano na yan? Okay, sana sa susunod na Tuesday.
2: Walang session.
4: Walang session?
2: Oo, living ni Sir Paiging. Special session sila sa Merkules.
4: Merkules. Di gawin nila, ipasa na nila yung resolusyon na kami ay hindi sumusuporta sa renewal ng franchise ng Paleko.
2: Si Board Ortega nagsabi na talaga, ayaw ko. Hindi
4: ano ba ang pumipigil dyan? Bakit tanong?
2: Ang tanong.
4: Tanong.
2: Yun ang tanong. Dapat natin itanong din.
4: Ano pumipigil? Meron ba?
2: Maglabas na
4: kayo ng resolution.
2: Ng resolution, yung city, naglabas na eh.
4: Wala pa.
2: Pero yun na yung...
4: Yun ang sinabi. Sa Lunes pa yun, committee report pa.
2: Sa committee report pa. Committee pero report nagkakaisa pa sila.
4: Yung...
2: Doon sa membro ng committee, sa nagkakaisa sila. Sa membro ng committee. Okay. Alaman natin yan. Pero parang ganun din eh.
4: Ganun, yun ang rekomendasyon ng committee. So pag kayo na inaprubahan...
2: Pagtatalo na lang nalang yan.
4: Yun.
2: Eh, sasanggo na yan. Oh, may seaboard dyan. Talaga sabi nga, hindi ako pirma. Ayaw ko. In the name of my constituents in the 3rd
4: so,
2: district.
4: So, ang pipirma dyan, si... hindi si man Bonson sinabi ni si Board Member Winston. So, hindi rin.
2: Hindi rin yan, malamang.
4: O, ano pang ilog? Ano pang inaantay mo? Ipasa mo na yan, ilog.
2: Board.
4: Board
2: Ray.
4: So, to be mayor ng Nara.
2: Board Ray.
4: Board Ray, mayor. Ay, magiging mayor pa naman ng Nara. Relax ka lang.
2: Bilang Committee on Energy.
4: Oo, ano mo na yan?
2: Yung co-chairman niya, yun ang nagsabi, ayaw niya.
4: Sabi ni Sir Roy, long-term solution. Long-term solution. Dapat noon nyo pa yan nila yung long-term solution.
2: Ang tagal na yung long-term solution na yun.
4: Sir Roy, dapat noon pag ginawa yung wala rin long-term solution. Kaya, wala rin solution.
2: Kaya kasi nasabi ni Board Winston, hindi nakasabay.
4: Kaya nga.
2: Yun lang.
4: Log, ipasa mo na yan, log. Okay. Wala pa bang order? Ano bang order? Kasi baka pagpinasa nila, magalit mo yung matanda.
2: Yun lang ang mga dapat pang busisiin, ha?
4: Paalam mo na kay committee chairman ng ano na kongreso. Ipasa ba namin ito o hindi?
2: Sabi ni Sir Juliber Pablo Namion, mga katropa, pakitanong po sa palay ko, bakit mahigit 10 taon nang nakalilipas, hindi pa nag-iimbisiga. Mayroon na silang memorandum order mula sa ERC na ang line expansion sa Sitio Lebged, Barangay Barake, Aburlan, ay wala. Oh, kita mo yan?
4: Ah, kaya ka.
2: Ito yung sinasabi ni Board June.
4: Lebged sa Barake?
2: Barake.
4: Pumunta ako doon sa Barake sa post...
2: Unahan lang ito ng mababatil eh.
4: Sa sanktuaryo ng mga aso. Naghatid ako ng
2: sa
4: tuta doon eh.
2: Wala silang linya doon.
4: Parang meron doon, hanggang doon lata.
2: Hanggang doon lang.
4: Sa malayo pa, may kasunod pa eh.
2: Ah, may kasunod pa.
4: Oh, may kasunod
2: pa. Sitio ito kasunod. Sitio
4: Lebged. Hanggang doon lang ako sa may...
2: Sentro.
4: Sanktuaryo ng mga dogs.
2: O palay ko, pakisagot nyo ito. Sabi ni Sir Juliber Pablo Namion, yung line expansion daw po sa Sitio Lebged, Barangay Barake, 10 taon na raw po ang nakalilipas. Hanggang ngayon daw po, yung linya, hindi raw po nila makita, ha? Express Balita sa Umaga. Alas 1:34 na po ng umaga. Samantala, iwan mo na natin sa paleko.
4: Sige.
2: Hintayin na lang daw natin yung ilalabas na lang official statement.
4: Paraan pa yan, wala pa rin.
2: Hanggang ngayon, wala pa rin. Pinag-aaralan pa nila yung lalagay nila doon sa official statement.
4: Maghahanap pa sila ng abogado na magaling na gawa ng statement.
2: Statement lang.
4: Kasi legal basis yung pinag-usapan sa surcharge na yan. So, kailangan kontrahin nila yon. Maghanap sila ng legal basis.
2: Hindi lang yung sa surcharge, yung doon sa mga pronouncement ng city government regarding sa talagang recommendation ng kanilang committee.
4: Baka nagkakausap pa ng mga konsihal yan. Siyempre gano'n naman yan sila eh. Maglalabi talaga yan eh.
2: Naghahanap pa ng tulay. Eh, tulay!
4: O yun, tulay. Ay, tulay. Kasunod. Yan tulay. Basahin mo. Tulay na yan kasunod.
2: Ito tulay.
4: Tulay.
2: Speaking of tulay, mga kabay, mga katropa. Ito, pinahihinto raw po yung ginagawang hanging bridge dyan sa Barangay Inagawan Sub dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Pinapahintura po ito ng Bureau of Correction. Ayon po yan kay Pastor Jerry na isa sa mga residente. Natanggap nila daw po ang formal na sulat mula sa Bureau of Correction dahil wala umanong ginawang koordinasyon. Kaugnay sa ginagawang hanging bridge sa laturang lugar. Inumpirma naman ng mga residente na kaya nila inumpisahan o naumpisahan ang paggawa nito dahil na rin sa binitawang pahayag sa kanila ni Congressman Gil Acosta Jr. na siya na umunong kakausap sa Bureau of Correction. Nanindigan naman ang mga residente sa lugar na itutuloy pa rin nila ang pagtatayo ng hanging bridge para sa maayos at ligtas na tawiran ng mga nakatira sa lugar, lalo na ang mga estudyante na buwis buhay na dumadaan tuwing papasok sa paaralan kapag mataas ang tubig sa ilog.
5: Ito tuloy namin na Kaluwi. Yun sinabi ko sa kanila kapon. Hindi ako pipirma nung inisyon nilang sulat. Pero tinanggap ko yon, pero tutuloy pa rin namin yung aming trabaho.
8: Hindi ko maintindihan tong view ko rin. Hindi naman, ito naman, tulay lang ito, natatawiran ng tao. Hindi naman hayop ang tatawid dito, tao eh. Maging safety siya doon sa kung ang ilog ay malupit, ang sinasabi kong malupit, pag umulan, tumaas, lumakas ang agos, delikado lalo sa mga bata.
5: Totoo po yan, Galaw eh.
8: Okay, sige.
2: Ang tinig po ni Pastor Jerry, isa po sa mga residente at yung pong pag-ugnayan, naghumingi ng tulong para maitayo ito.
4: Ako naman, bakit ayaw ng Bucor? Ayaw nilang may mailigtas kasing, na buhay?
2: Kasing infrastructure yan. Concrete.
4: May ang buhay ng mga tao ang nakasalalay dito.
2: Oo.
4: Bakit pa yung lupa sa kanila pa rin naman ah.
2: Hindi naman inaangkin.
4: Hindi naman inaangkin. Yung doon lang naman sa ano, yung
2: may maayos lang na tawiran.
4: Oo.
2: Hindi naman po inaangkin ang lupa.
4: Sa inyo pa rin naman yung lupa kung sa inyo. Isaksak nyo sa baga nyo.
2: Aray.
4: Oo, di ba? Pero yung buhay ng mga tao na
2: dumadaan
4: sa ilog araw-araw na nakikipagpatintero kay kamatayan. Di ba? Yung sanang isipin natin.
2: Kasi ano lang naman, sige. Ano ba kailangan ng gawin ng ng mga residente diyan? Ang makipag-ugnayan sa inyo. Hindi gawin nila makipag-ugnayan kung magagawa ng formal na sulat. Na kami ay magtatayo dito. Okay lang naman siguro, pero yung papatigil mo.
4: Kaya nga tulungan na lang natin, ano pa pinapangambahan nyo? Lalo pang dumami ang tao?
2: Hindi, na-maintain na kasi yan dyan. Kung sino lang yung mga nandun, yun doon.
4: Oo, yung security, yung kaligtasan ng mga kababayan natin na nakatira dyan for the meantime na wala pang
2: decision
4: kung,
2: kasi, diba?
4: Kung ano talaga, ay iligtas muna natin. Yung mga kababayan natin dyan.
2: At meron pang nangyayari daw ang harassment dyan sa ilang mga residente dyan, ha? Yung mga taga-Bucor, inaharass yung ilang mga nakatira dyan. Totoo ba yan? Bucor?
4: Yun.
2: Yung pong sinasabi naman ng mga residente dyan, kanila pong pinanindigan yung sinabi kasi ni Congressman na Hill Acosta Jr. na siya na raw ang kakausap sa Bucor regarding diyan sa project na yan. Baka hindi pa nakakusap.
4: Baka.
2: Nag-i-schedule pa.
4: Pero kung ikaw mag-iisip, taga-Bucor ka, bakit hindi mo pagbigyan mo na yan? Kaligtasan ng mga kababayan natin.
2: Kasi sila safe naman doon sa Lalang Barracks.
4: Yun nga Hayahay ang buhay.
2: Hayahay.
4: Hindi, management naman yan. Hindi naman yung mga tauhan lang. Yung mga tauhan, ha? With all due respect, yung mga tauhan, wala naman yung kinalaman.
2: Wala kinalaman yan. Yung sumusunod
4: yung na sumutos yan. Management dyan. Yung si Super, tapos yan. Yung sa
2: admin.
4: Sa admin. Oh. Yung sa...
2: doon pa sa taas, pinakataas.
4: Kay General Katapang. Kasi yun naman yun. Pag sinabi naman ng General Katapang, okay! Ay susunod lang naman yung mga tagaywahing. Okay, go. So, ang labanan niya, doon sa main office.
2: Yan.
4: So, siyempre si Super dito...
2: susunod lang yan.
4: Susunod lang din. Yung mga tao, susunod lang din.
2: Kami, taga-sunod lang kami.
4: Kaya wala ka namang magagawa. May order sa'yo Naintindihan natin yun.
2: Na may order?
4: Oo, naintindihan natin yun. Yung ganong
2: sitwasyon. Pero pwede naman kasi nilang i-depensa naman yun. Sabi niya, boss, yung pong mga residente, matagal na nakatira yan dyan. Na wakang mga nakalipas-lipas pa ng mga administrasyon. Meron mag-uusap. So, i-maintain na lang natin yun. Pero yung ginagawa nila ngayon for their safety lang naman sa pagtawid. Yun lang naman.
4: Kaya nga yun. Diba? Kaya
2: baka pwede natin mapagbigyan.
4: Baka pwede.
2: Pwede naman ang i-depensa yan eh.
4: Kaya nga diba? Maraming plano si General Katapang dyan sa Iwahig. Mm. Pero patapos na ang termino, papatoy dito yung 28 na, parang wala pa rin nagsimulan. Meron na mga infrastructure project.
2: Meron na?
4: Yung paliparan na gusto niya?
2: Yung paliparan wala pa.
4: Wala, diba?
2: Naghahanap pa ng area ta.
4: Area? Yung sasabihin niya. Kasi gagawin ko, malaking...
2: International airport?
4: Oo.
2: Sa loob ng penal farm?
4: Kaya nga, yung mga...
2: Teka lang, saglit lang.
4: Grabe yung pangarap ni Gerald Katapang. Hanggang ngayon, wala pa ako nakitang malaki talaga infrastructure na ano.
2: Maliba doon sa bagong ano yung
4: kulungan.
2: Compound.
4: Oh, iba yun. Yung sa kanya, yung ano, gagawin niyang tourist ano yun eh.
2: O bagay, kay nakarang administrasyon pala yun, yung bagong kulungan na yun doon.
4: Pero parang ano na, di ba, yung basta wala pa, ilang taon na lang, magagawa pa ba yan? So, sana pagbigyan na lang natin ito, General Katapang, sir.
2: Oh, ito lang naman po. Yung concrete lang po yan, yun yung pinaka-poste lang. Kaya yung paglalagyan ng kable. Yun lang naman po yan.
4: Buhay ng tao na kasalala dito.
2: Ayan, baka yun. Naman, oo.
4: Baka naman.
2: Sir!
4: Musing!
2: Oo, baka wag na rin po yung masalong dikdikin pa yung ating mga kababayan
4: dyan. Kaya nga eh. Kaya yung, naman
2: yung kalila naman po eh. Dyan ay para sa kanilang kaligtasan. Ano? Kaligtasan ng kanila pong mga anak.
4: Subukan niyong ilagay ang sapatos ninyo sa kanila. Diba?
2: Kasuot yung sapatos nila sa kanila.
4: Oo, oh, yun.
2: Parang lalong gumulo ah.
4: I mean, subukan yung sitwasyon nila
2: yan.
4: Ay
2: maranasan, darasin nyo.
4: Oh, yan. Yung, lumagay kayo sa sitwasyon nila. Yun ang writer.
2: Tumira po kayo dyan siguro ng mga kalahating taon.
4: Hindi naman. Ay, bakit naman ako titira dyan? May bahay naman akong maganda.
2: Hindi nga po, ibig sabihin po, yung konsiderasyon po sa nagiging sitwasyon.
4: Buhay kasi.
2: Ng ating po mga kabayan dyan. Na matagal na rin pong nakatira dyan. At meron naman pong pakinabang ang publiko dyan. Dahil po dyan ang gagaling ang karamihan po sa mga gulay, pagkain na inihahain sa bawat hapagkain nandito po sa lungsod ng
4: Petro. Yun. May ambag sila.
2: May ambag. Kung nakatira na po dyan squatter at walang pakinabang, okay, siguro baka may pwede pang ganun ang mangyari. Pero may pakinabang eh. Ano po yan? Vegetable producing barangay. Diyan ang maraming gulay.
4: Yo, kasi maganda yung tahimik. At saka, sa laki ng lupa kasi ng Bucor, hindi niya na masikaso eh.
2: Yan pa. Sa sobrang lapad.
4: Sobrang lapad eh.
2: Kaya yun ba, pinapasok talaga.
4: Kaya nga.
2: At ang purpose to, magtatanim.
4: Kaya nga. Pwede ba, bigay ano nyo na lang kami dyan, ang gawin natin ang pastula ng kambing?
2: Meron naman kasi sila sa loob, di ba?
4: Sa loob, sa loob.
2: Pero sa kanila yun.
4: Kanila yun.
2: Pero yung pwedeng pakinabangan ng komunidad, mahirapan, makikipag-usap ka pa eh. Ang dami pang mga
4: kondisyon. General! Jen!
2: Baka po pwede.
4: Pwede naman, Jen!
2: Total, palagi ang kalaman bumibisita rito. Minsan bisitahin mo rin lugar na yun.
4: Kaya nga. Katapang na rin.
2: General Katapang.
4: General Katapang.
2: Baka pwede pong ninyo mapasyalan.
4: Baka magkaroon ka rin ng matapang na desisyon na payagan ang ating makababayan dyan.
2: Yan. Tulay lang po yan, tulay lang.
4: Tulay lang. Yung lupa. Yung lupa.
2: Inyo pa rin.
4: So, isak-sak niyo sa mga, ano nyo? Sa inyo na, kuhanin nyo.
2: Bit-bitin. Bit-bit yan. Yung lupa po. Sa inyo, hindi pa naman po inaangking.
4: Wala pa naman.
2: Sa inyo
4: naman,
2: lang
4: ano
2: po
4: pa,
2: yan. Hinihintay po yung ano dyan. May usapan na kasi yan. Eh.
4: Kaya nga, pag-uusapan po. Habang wala pa yun, sa inyo pa.
2: Sa inyo pa yan. Pero yung sa pagkakataon ito na gumagawa ng paraan yung mga residente na para po sa kanilang kaligtasan, kaligtasan ng kanilang pong mga anak na tumatawid, nakikipagpatentero po sa ilog kapag talagang masama panahon, baka pwede naman pong kaya pagbigyan nyo muna, ha?
4: Ipagbabawal pa talaga. Nako. Ito rin, bawal din, ito. May bawal din.
2: Sige.
4: Ito, bawal din. So,
2: Iyon na yan.
4: Ito na. Pero usapan natin, bawal eh.
2: Bawal.
4: Pansamantala pong ipagbabawal. Bawal
2: naman.
4: Pa rin. Naman, ang paglalayag at paingisa sa karagatan ng Puerto Princesa City sa Tubatahan Natural Reef Parks at sa August 16, 2026 ngayon yan. Mula alas 12 ng tanghali, alas 12:03 ng tanghali hanggang alas 12:32 ng tanghali dahil sa inasang rocket launch ng China. Ayon po sa BIFAR, itinalaga ang mga nasabing bilang nasabing lugar bilang drop zone para sa posibleng bagsakan ng debris mula po sa Long March 12 rocket na lulunsad mula sa Hainan, China. Pagamat hindi po inasang babagsak ang debris sa mga tirahan na ulupaing sakop ng Pilipinas, may panganib ito sa mga sasakyang pangdagat at bangkang maaring mapadaan sa drop zone. Pinapayuhan po mga maingista at mandaragat na iwasan ang lugar at agad i-report sa otoridad ang anumang kahinahinalang rocket debris na makita sa dagat o baybayin. Yan po ang balita atin sa inyo na Visionix Plaza may kakayahan ito upang may panumbalik sa maayos na paningin ang inyong pong mga mata. Ito po ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Visionix Plaza ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express, Express,
2: Balita sa Umaga. Kung kailan makakabalik na sa panghingista yung ating mga manghingista, ito may pagbabawal pa.
4: May bawal pa.
2: O ngayon po ito ha, mga kabay makatropa, doon sa ating pong mga katropang mga manghingista na lumaot ngayon, iwasan lang po ninyo yung bahagi.
4: Tubataha.
2: Tubataha. Ang dami natin mga kabay na dumadawid dyan.
4: Dami isda dyan eh.
2: Mm-mm.
4: Pero bawal mga isda doon.
2: Huwag ka lang doon sa ano, doon sa
4: park.
2: Sa mismong park.
4: Pero sa mismong park bawal doon.
2: Hindi ka makakalabas dyan. Kung may kaso ka pa, makalabas ka dyan. Ha? Pero yung pong pag-iingat, ha? Alas 12 po ngayon tanghali. Mga kabay, mga katropa, hanggang sa pagitan ng 12:03 hanggang 12:32. Mangyayari daw po. Yung pong rocket launch in China. At ang drop zone, ha? Puerto Princesa. Karagatan, hindi po yung lungsod.
4: Karagatan. Wala kasi nakalagay.
2: Sa pagitan ng Puerto Princesa at doon sa may Tubataha.
4: Yan.
2: Yan yung asan yung ano, engineer Rene. Andyan yung
4: multical miles kung ilang ano yan. Ha?
2: Andyan yung drop.
4: Before, may mga
2: pa. Sa post natin.
4: Yan. Ito, makita natin.
2: May ano tayo, may post
4: dyan. Nandito pa naman yung mga taga Before. Si RD.
2: Ah, dito ba?
4: Oh, kahapon nga, nagpapunta siya ng South na may nabagsak na puno ng kahoy sa Luspe na na-studied pa si RD Abrera.
2: Oh.
4: Kamitin ko siya nung sa Siksika nakaraan.
2: Ah, sa karaan.
4: Nung Friday.
2: Si RD?
4: Nung Thursday pala, kamitin ko si RD.
2: Oh, okay.
4: Kasi di ba yung Golden Tree sa kanila na yon?
2: Oo. Oh, okay.
4: Magpabakod na ata sila tsaka mag-ano.
2: Mag-umpisa na?
4: Wala pa, may ano pa lang. Babakurin pa lang.
2: Babakurin pa lang. Sige, pakita mo yung babagsakan.
4: Sa walang nakalagay na ano eh.
2: Walang coordinate, pero yung dun sa picture, mayroon dyan, sa post natin. Ipakita mo lang. Yan yung sa pagitan ng Puerto Princesa at Tubataha. Yan yung area. Maaari daw pong bumagsak. Yung debris na naman. Yan naman na tayo ng basurahan talaga nitong China ninyo. Ayan o. Yan yung area na yan. Yan o, Puerto Princesa hanggang sa may Tubataha.
4: Yung sa may square na yan.
2: Yan maaari. Bumagsak yung debris.
4: Hanapin natin yung square na yan.
2: Saan ang square na yan? Pero Puerto Princesa, sako pa rin yung Aburlan, no? Karagatan. Puerto Princesa, tapos Tubataha. Kasi sa baba nito, Tubataha na.
4: Tubataha na.
2: Sulusi yan. Yan ha, mga kabayan, mga katropa, sa ating pong mga mangings ng pumalaot. May mga cellphone naman yan sila, may mga signal naman sa area, ha? Iwasan lang po ninyo area na yan, yung may square. Walang coordinate na binigay. pero yung mga area na yan, mga kabayan, mga katropa, maaaring bagsakan, ha? Nandibri. Kaya ingat sa ating pong mga kabayan, mga katropa, mga mangingisda na pumalaot na! Kasi madami na talagang na pending nito mga nakalipas dahil sa sama ng panahon. Unti-unti na pong bumubuti yung lagay ng ating karagatan at yung kondisyon ng ating panahon. Although may mga pagulan pa rin pero hindi na masyado.
4: Makakalaot na natin para bumabaan na rin yung presyo ng isda.
2: Ginto na ngayon. Ginto. Kaya mga kabay, mga tropa, alas 12 ngayon po yan ha. 12:03 hanggang 12:32. Sige. Mga kabay, mga tropa, ha? Oy, 10 minuto na lang bago sumapit ang ikapito ng umaga. Saglit lang. Bago natin puntahan yung ating mga kasamang field reporter, si Sir Juliber Pablo Namion.
4: Ano sabi niya? Sir,
2: dapat magkaroon na ng signature campaign. Para wag nang i-renew ang buong Palawan Electric Cooperative. Wag na po sana tayong dumating dyan, Sir Juliber, ha? Kung sisiguraduhin lang talaga na maayos ang servisyo ng Paleco, baka siguro. Pero sabi nga niya, 10 taon na yung hinihinging linya doon sa ito, Barake.
4: Wala pa din.
2: Wala pa rin. Sige, nako.
4: May mga binibinta pa namang tag 2 hektarya doon.
2: Oy! Hindi nga.
4: Hulugan. Kasi wala akong pera eh.
2: Kung may linya na ng kurente, okay na eh. Baka. Ay tulugan, di ba?
4: 10,000 monthly. Mga ganun. Down ka lang ng 20,000.
2: Ilang hektarya na yun?
4: Isang hektarya lang.
2: Isang hektarya. Farm, pwede na.
4: Farm?
2: Doon ka na maglagay ng kambing.
4: Kaya ka eh.
2: Doon ka na maglaga ng baka.
4: May project kami ni Sir Said eh.
2: Aba talaga naman.
4: Kaso lang, maghahanap pa na area.
2: Area.
4: Ganda ng mga kambing ni Sir Said. Yung provincial director natin ng sa Muslim Affairs.
2: May ano? May tawag dito?
4: Yung pagbalik niya, na-stranded pa sa Sampuanga eh. Malakas ang ulan. Morning ha, Sir Said.
2: Samantala, mga kabayan, mga katropa, punta muna natin yung ating po mga kasamang mga field reporter. Unahin na natin si Katropang Bella Mucha, kung saan 16 katao ang arestado. 7 bangka ang bangka pangisda ang nakumbiska sa isinagawang Seaborn Patrol sa bayan ng Taytay, Palawan. Ano ba mga kaso nito? Alamin natin sa balita ni Katropang Bella Mucha.
9: Live report. Arisado ang 16 na individual at 7 bangkang pangisda ang kinumpiska sa isinagawang Joint Seaborn Patrol sa karagatang sakop ng Barangay Biton, Taytay, Palawan nitong Agosto 13. Pinangunahan ng Taytay Municipal Police Station sa ilalim ng pamuno ni Police Major Marvin Istigoy, Chief of Police, ang operasyon katuwang ang Philippine Coast Guard Taytay Substation, si Ayopal PCG, PNP Maritime Group 2nd SOU, Office of the Municipal Agriculturist at mga miyembro ng Blue Alliance. Ayon sa pulisya, narang ng operating team ang 7 bangkang pangisda na umano'y nangingisda nang walang kaukulang legal na dokumento. Sa isinagawang verifikasyon, nabigo umanong maipakita ng mga operator ang mga balidong dokumentong kinakailangan para sa kanilang pangingisda at operasyon ng mga bangka. Ang 16 na naaresto ay pawang residente ng Barangay 1 ng Rojas, Palawan. Tinatayang nasa 460,000 pesos ang kabuong halaga ng pagkakabili sa mga kinupiskang bangka na nilagyan ng iba't ibang uri ng motor engine. Ang mga suspect ay dinala sa Taytay Municipal Police Station para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Ayon sa Taytay Municipal Police Station, posibleng maharap ang mga ito sa multa at iba pang parusa dahil sa umano'y paglabag sa Municipal Ordinance No. 270 series of 2017 na kilala bilang Revised Fisheries Code of Taytay, Palawan. Samantala, nanatili muna sa kustudiy ng otoridad ang mga nakumpiskang bangka at kagamitan bago ito i-turn over sa Municipal Agriculture's Office para sa kaukulang proseso at disposisyon. Muling nagpaalala ang Taytay Municipal Police Station sa mga mangingisda at operator ng sasakyang pandagat na tiyaking kumpleto at balido ang kanilang mga dokumento at mahigpit na sumunod sa mga batas sa pangingisda at lokal na mga ordinances ng Taytay. Hinikayat din ang publiko na i-report sa kinaukulang otoridad ang anumang legal na mga aktividad sa karagatan upang maproteksyonan ang yamang dagat ng Taytay, Palawan. At yan ang balita hatid sa inyo ng Vision X Plus para sa mas protektadong mata uminom araw-araw ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bella Mucha, XFM News. Express
4: Balita sa Umaga. Pabigit ko mula 2 individual sa Quezon, formal ng accredited community tour guides. Katropa mo sa balita, Ray El Garam.
10: Formal ng mga accredited community tour guides ang 7 mga individual sa Quezon, Palawan na kung saan ayon sa datos na inilabas ng Quezon Municipal Tourism Office, ang naturang mga tour guides ay opisyal ng kinikilala bilang mga lokal na gabay turista at binigyan ng sertifiko mula sa Department of Tourism matapos makapasa ang mga ito sa pagsasanay. Samantala, ang mga nasabing lisensyadong lokal tour guide ng bayan ay kinilala ang mga itong si Naronel Varuga, Abdel Jason Sara, Mary Jane Sara, Ma Irene Gamul, Siren Mulun, Imelda Padilla at si Ian J. Paredes. Abang ang mga nabanggit ay may mga katangian at tungkulin sa kanilang pagiging lisensyadong tour guide tulad ng pagkakaroon ng lokal na kaalaman sa mga kwento, tradisyon at lihim na ganda ng isang komunidad at iba pa. Yan ang balita atin sa inyo ng Sysdapine na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sysdapine mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray El Garan, XFM News.
2: Maraming salamat! salamat sa ating po mga kasamahang field reporter. Limang minuto o apat na minuto na lang mga kabay, mga katropa. Alas 7 na po ng umaga. Bago tayo magpaalam, katropa Mike, batiin ko lang si Sir Robert Enriquez na nanunood daw ng live.
4: Hoy, good morning.
2: Si Sir Randy Santisas, masayang pakikinig po. Wala pa sa tot kay Jetro Romano mula po kay Randy Santisas. Saba talaga naman. Oh.
4: Yeah. Batiin ko rin ang happy birthday yung aking anak. Si Ashley Casio, yan ha, 18th birthday. At mamaya meron siyang party.
2: Aba.
4: Sabi niya, Ninong, Blue Bills ka ha.
2: Blue Bills.
4: Blue Bills.
2: So, alam mo na 'yon pag sinabing Blue Bills.
4: Ito ba yung mayroon ako dito? Ano 'yan? Ba yung blue ba? Ito lang yung blue.
2: Yung blue, blue ha.
4: Blue rin ito.
2: Violet.
4: Ah, violet ba 'to?
2: Yung blue ang kailangan ng inaanak mo.
4: 18th birthday. Kay duty si Ninong eh sa barangay.
2: Ay, nako naman oh.
4: Kaya,
2: baka, okay lang 'yon.
4: Pwede tayo makapunta eh kasi
2: duty. Pwede mo naman pong ipadala si Ninang, oh, representative.
4: Ay, wala eh.
2: Oh, oh. Sana lang yung may magbibigay ka na ng
4: violet blue. Lang muna, walang blue. Walang blue si Ninong eh.
2: Ayun lang.

0: Ako mga kapar, katropa, 2 minuto bago po ang ikapito ng umaga. Inyo na po narinig ang mga balitang nakalap ng buong persa ng XFM Network Palawan.
1: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasa bahay niyo po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan.
1: Napapakinggan rin kami sa mga sulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
0: At live din tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, kami po ang inyo pong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus.
1: At ako naman si Katropang Mike Escote, duty tayo ngayon sa Barangay Hall.
0: Maraming salamat ka mga katropa! Magandang umaga!
1: Pilipinas!
2: Express Balita sa Umaga.
3: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
4: Sa mga buki ka.
2: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthan Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthan Gold Coffee Mix.
6: Xanthan Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Xanthan Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthan Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthan Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthan Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthan Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
7: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
8: Ice yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3.
9: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
2: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Xanthan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Xanthan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Xanthan Plus Herbal Soap.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
13: Ako po si Aisel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Xanthan Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
14: Xanthan Plus
2: Herbal Oil.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthan Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas.

0: ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Tara, kape tayo!
0: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
3: XFM.
4: Sister Pain.
5: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Sister Pain ang panlaban ko. Sa Sister Pain, alisang manhid.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape. Panalo!
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
15: Santon Plus Herbal Oil.
17: Isang pahid lang sa puso.
15: Desminoria.
17: No more.
15: Santon Plus Herbal Oil.
0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
3: XFM.
17: XFM.
18: Mga katropa, exciting dito!

XFM Time 710 ng umaga. Oras mga ka-drop, hatid sa inyo ng Uno Plus, numero unong alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam, walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sa bull, ang bawat bullseye!
2: Good morning! Magandang umaga ho sa inyo!
3: Bullseye!
2: Live na tayo, Bon, sa page.
3: Bullseye!
2: Morning, morning! Magandang umaga ho!
3: Bullseye!
2: Linggo ho ngayon, Sunday! August 16, 2026!
3: Bullseye! Bullseye!
2: Sa inyo po ang palatuntunang Bullseye! Ito ho sa... Zoom out mo ba?
3: Bullseye!
2: Ito ho sa... XFM Palawan.
3: Bullseye!
2: Siyempre, kasama ang inyong lingkod, God Gerald Galles.
3: Bullseye!
2: Ang alas 9 ho tayo ng gumaga dito, ha?
3: Bullseye! Bullseye!
2: At dalawang oras sa Bullseye! Linggo, Sunday!
3: Bullseye! Bullseye!
2: Ang gumaga yung mga walang trabaho ngayon, nasa bahay... at maglalaban. Hindi kayo naman mamamahinga. Hindi kayo naman pupunta ng simbahan. Good morning sa inyo. Magandang umaga ng Linggo sa inyong lahat, mga katropa. Iba naman ay bibiyahe. Iba naman namamasada, tatrabaho. Mga nasa palain kayo, mga naka-duty, bilang gwardiya o kung ano man. Mga bibiyahe ng mga malalayo. Yung linggo na ito. Ingat to tayo, ha?
3: Bullseye!
2: Sana magpatuloy yung magandang panahon. Noong nakaraan, matindi yung pagulan, eh.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Sana maayos yung buong araw na ito. Patuyo na ang ating mga labahan.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Live yung ating pong palatuntunan. Ito yung Bullseye sa page ng XFM Palawan.
3: Bullseye!
2: Palive na yan. Search nyo lang, ha? XFM Palawan na meron ng 307,000 followers. Araw-araw, 1,000 dumadagdag na followers dito ho sa XFM. Gawin mo na sa 307,000 followers na tayo. Salamat, ha, sa inyo, ha, sa mga katropa na nakafollow ho sa page ng XFM Palawan. At sa mga hindi pa followers, type nyo lang XFM Palawan. Para maging updated ho sa mga balita, mga nakapost, mga babasahing balita o panunuurin. Nandyan po yan sa page ng XFM Palawan.
3: Salamat
2: din sa mga nakikinig. Magandang umaga ho sa inyo. Welcome dito sa palatuntunang Bullseye. Gerald, ha, pagka Sunday tayo ay nakaupo dito sa palatuntunang
3: Bullseye.
2: Siyempre, ang ating pong palatuntunan ay atin sa atin ng Yes to Health Clinic. Mga merong karamdaman, mga merong pong sakit, pabalik-balik, laging iniinda kahit na nasa ospital na. Tapos nandoon pa rin, inawawala. Second opinion tayo. Pwede tayo dito sa alternative medicine, mga naturopathic doctor. Check up lang ho, ha. Ang Yes to Health Clinic ay matatagpuan. Dito lang po yan sa Barangay San Manuel. Merong gas station sa ako po ng Barangay San Manuel. Yung daan papunta ho ng looban na ng San Manuel, di ba? Alam nyo yan? Punta ng Barangay Hall. Yung daang yan, eh, nasa gilid yan yung Nokinox. Sa taas po yung Yes to Health Clinic. Akit lang ho kayo dyan. Pa-check up ho kayo, ha?
3: Tapos
2: may mga product yan, mga Santon product. Mamaya babanggitin ko yan. Yung mga Santon product na mabibili dyan po sa Yes to Health Clinic.
3: Bumulsaan!
2: Morning agad. Unahin muna natin ito, yung mga nagko-comment. Hay, mga nasa live natin kagad. Batiin ko muna sila, ha?
3: Bumulsaan! Bumulsaan!
2: Yun naman, tantin sa atin, eh. Nandiyan ho kayo. Nagko-comment, nanonood.
3: Bumulsaan!
2: Bakahin ko muna yung mga pagbati ninyo.
3: Bumulsaan! Bumulsaan!
2: Mga nagko-comment sa live natin, ito po sa inyo. Gandang umaga.
3: Bumulsaan! Bumulsaan!
2: Yulol! Yulol! Year. Luloy Reyes. O, di ba? Tama? Mabaligtad eh. Yulol. Si Year. Idol. Kat Troops. Gerald. Pakibati naman. Pakishoutout kay Max Gang. Champion siya sa Pinball Billiard Tournament. Paldo siya ngayon. Talaga naman. Magaling mag-billiard, ha? Champion eh. Pakachamba lang yan, ha? Hindi, champion eh. Hindi sabihin magaling yan. Maraming natalo siya. Congrats kay Max Gang. Saan si Max Gang? Pati natin ng kumpleto, di ba? Congrats ha, champion sa 10-ball billiard tournament. Kay Nikki Ilyasar, good morning po Sir Gerald. Nikki, thank you sa pag-comment sa live natin. Good morning ni sa'yo. Kay Gerald Pilipaalan, Sherdana at gandang araw mga katropa at kagawa Gerald Gales. Good morning. Maraming salamat sa pag-comment mo ha. Gerald Pilipaalan, Nikki Ilyasar, Luloy Reyes. Ito pa si Linlin Holgoin. Linlin Holgoin, good morning po ka Gerald from Sitio Kalumpang, Kalawag Taytay. Salamat po. Ay, Ma'am Linlin Bulguin ng Sitio Kalumpang, Kalawag, munisipyo ng Taytay. Good morning. Dens Henderson, good morning mga katropa. Morning Dens, ha. Salamat sa pag-share mo, salamat sa pag-comment mo. Dens Henderson at Ma'am Linlin Bulguin. Comment lang ho kayo sa live natin. Natiyak na mababasa natin yan. Congratulations! Tapos natapos na rin yung pinagkaabalahan natin. 20 years celebration po ng Palawan Safe Riders. Kahapon eh, natapos na rin. Parang hinintay talaga na matapos, ano? Para doon sa mga nagprepare kasi mapagod eh. Congratulations sa Palawan Safe Riders Club. 20 years na. Ako, meron pa pala tayong ipiprepare kasi magkakaroon ng ride siya next month. Pa-electioner naman tayo. Ito yung ganap natin kahapon. Motorcade dito sa atin sa Puerto Princesa. Bumaba yung mga nasa munisipyo, sama-sama yung mga PSR. Motorcade lang muna ngayon. Wala muna ang community service. In-enjoy muna. Celebrate muna itong mga miyembro ng PSR sa atin. At pagkatapos nito, may rides bago community service naman. Sa mga gusto rin sumali ha, dito sa PSR, magsabi lang ho kayo para maging member ho kayo nito. Congrats sa lahat ng miyembro ng PSR, Palawan Safe Riders, sa atin sa Palawan, sa Puerto Princesa. Dami yan. 100 riders eh. Yung sumama dito sa motorcade na ito. Pero yung member niyan, ako, sa mga munisipyo at puerto, napakarami niyan. So bibiyahin yan mula Puerto, Napsan, Apurawan, Quezon, Berong, Nara, Burlan, Puerto. Yung nakaschedule na rides ng PSR.
3: Pumusaan!
2: Yung mga joiners po pwede yan. No? Yung mga joiners, yung mga gustong sumama rin dito po pwede yan. Welcome yan. 7:20 ng umaga, Jason Kalika. Good morning po ka, Gerald. Pa-shout na naman dito po sa Karanyugan, Nara, Palawan. Karanyugan, ha?
3: Pumusaan! Pumusaan!
2: Morning dyan sa Nara, Jason Kalika. Si Jemima Dumbini Ramos. Good morning po, Sir Gerald. Watching from Suba, Cuyo, Palawan. Yan, mga taga-Suba. Yan po sa Cuyo. Maraming salamat po sa inyo. Panunood. Siya nga pala ha, dito sa atin sa Palawan.
3: Bullseye.
2: Makinig ho kayo kasi baka makarinig na naman tayo ng malakas na sabog.
3: Bullseye. Bullseye.
2: Okay, pinag-iingat ho ang publiko sa papakawalang racket uli ng China.
3: Bullseye. Bullseye.
2: Di ba tayo mayroon din? May racket din tayong papakawalan pero sa Sona pa lang yun natin narinig.
3: Bullseye. Bullseye.
2: Pero ito po ay pansamantalang ipagbabawal ang paglalayag. Makinig ko kayo doon sa mga mangingisda.
3: Bullseye. Bullseye.
2: Yung mga mangingisda ng hindi lang puerto ito, pati mga munisipyo, ganun din. Kasi yung iba kasi napupunta doon sa ano eh, Tubatahan, di ba?
3: Bullseye! Bullseye!
2: At alam natin na bawal, pero may mga mangingisda pa rin. So pansamantala po na ipagbabawal yung pong paglalayag at pangingisda sa karagatan ng Puerto Princesa City, Palawan at sa Tubatahan Natural Reef Park sa August 16.
3: Bullseye!
2: Ngayong araw na ito, mula alas 12 ng tanghali hanggang 12:32. O sabi natin 30 minutes simula alas 12 eksakto ha, hanggang 12:32 o 12:30 ho ng hapon.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Ngayong araw ho ito. So abang ho tayo. Baka makunan sa langit yung racket na ito.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Ngayong araw, August 16. Ingat na tayo doon ha, kasi sa dagat ito babagsak. Sana sa dagat lang, no? Nito mga nakaraan, sa dagat naman lahat eh.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Pero matitindi, yung pinakahuli, dagundong talaga eh, yung tunog.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Pakiramdam natin, palapit na, malapit na sa lupa.
3: Bullseye! Bullseye!
2: So ngayong araw, mga kababayan natin, yung pong mga maglalayag, yung mga mangingisda sa karagatan dito sa atin sa Puerto Princesa, lalo na ho doon sa Tubatahan Reef, kung malapit ho kayo doon na nangingisda, sa August 16, ngayong araw na ito, alas 12 hanggang 12:32 ng hapon. Ingat ho kayo. O kung po pwede, huwag na lang. Sumunod na lang tayo dito na pansamantala muna na ipinagbabawal.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Pero kung hindi naman, kasi di ba, sa lawak ng karagatan, tapos hindi talaga mabantayan yan. Kahit na sabihin na hindi, meron at meron din talaga na mangingisda na nagpupumilit. Kahit nga masamang panahon eh. May ganun talaga sa mga mangingisda kasi sabi nila, kabisado nila ang dagat, magaling silang lumangoy, patabi lang kami. Yun yung mga term nila eh, patabi lang pero dumudulo na. So ingat ho tayo dito kasi yung debris nito, alos malaki pa sa bangka ninyo.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Oh, nakakita ako nito ng debris. Malaki. Nakuha ng ano eh, ng barko ng Navy, Philippine Navy. Malaki talaga.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Parang hindi ka bubuhayin pag bumagsak ito mula sa kalangitan pa. Di ba? Pagka bumagsak sa bangka, dudurugin niya.
3: Bullseye! Bullseye!
2: So 12 ng tanghali hanggang 12:30 ngayong araw na ito, August 16, ingat at pinagbabawal mo na pansamantala lang naman yung pong paglalayag at pangingisda sa karagatan ng Puerto Princesa City, Tubatahan Reef. Kadalasan dyan talaga yung ano eh, bagsak ng ano, ng racket nila.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Yan na. Dahil huyan sa inaasahang rocket launch ng China.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Ayon po sa BFAR, itinalaga ang mga nasabing lugar bilang drop zone.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Para sa posibleng bagsakan ng debris mula ho sa Long March 12 rocket na ilulunsad ho mula sa Hainan, China.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Di na ito nagsawa itong Hainan, China. Panay pabagsak na lang ng pabagsak ng racket dito sa atin.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Bagamat hindi inaasahan na babagsak ang debris sa mga tirahan o lupain na sakop po ng Pilipinas, may panganib pa rin po ito sa mga sasakyang pandagat at bangka na maaaring madaanan na at nababanggit na drop zone.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Kaya ho, sa ating mga kababayan, sa mga mangingisda, makinig po kayo.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Pinapayuhan ang mga mangingisda at yung pong mga bumibiyahe na iwasan muna ang lugar at agad na i-report sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang debris, rocket debris, na makikita po sa dagat o sa baybayin.
3: Bullseye! Bullseye!
2: May picture ako niyan, na-post ko na rin. Malak talaga yan. Yung pong debris na yan.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Kaya ingat o tayo. mamayang alas 12 ng tanghali hanggang 12:30.
3: Bullseye! Bullseye!
2: At, nako, next week, sa Tuesday na po ito.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Ha? Sa Tuesday, kabababa lang noong nakaraan. Sa Tuesday, inaasaan po natataas na naman
3: Bullseye! Bullseye!
2: Ang gasolina arohoy.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Mayroon pong pagtaas ng gasolina sa susunod na linggo sa Martes.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Sabi, hindi na matapos itong pagtaas ng gasolina.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Mukhang hindi na bababa sa 54 ito ah. Naglalaro na lang doon sa 80 pataas.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Oh, 90 pa 100. Ganun na yung presyo ng gasolina natin. Oh.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Nilalaro na lang tayo doon sa 80. Hanggang 80 yung pinakamababa. Tapos paakyat ng 100.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Mukhang di na bababa ng 54-60.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Huling inaasahan ang taas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo.
3: Bullseye!
2: Martes, matapos po na magtala ng pagtaas sa pandaigdigang presyo ng langis batay po sa apat na araw na trading.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Yun ha, sila yung nagdidikte doon sa taas eh, sa world market.
3: Bullseye! Bullseye!
2: May pagtaas daw ho sa pandaigdigang presyo ng langis batay po sa apat na araw na trading.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Posibleng umabot po ito sa 4.25. Malapit na maglimang piso.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Grabe no, kada litro ho ng dagdag na presyo sa ilang produktong petrolyo.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Kasunod po ito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng crude oil sa gitna ho ng tensyon sa pagitan ng US at ng Iran at pangambang sa supply ng langis.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Ito kasi si Trump gusto gera ng gera eh. Hindi niya nakikita siguro na hindi lang sila inaapektuhan.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Ito yung mga maliliit na bansa kasi wala mang direkta sa atin dito sa Pilipinas yung pong mga oil big time oil company kaya nilang monopolahin eh. Oo, sila-sila yung mga mag-uusap.
3: Bullseye!
2: Tapos lagi idadahilan nila yung pong world market price. So, sila yung nasa krisis. Hindi yung doon kasi wala pang biyahe. Isang buwan yan bago makarating dito sa atin. Tapos araw lang, sabi, kagera na kaagad kahapon. Ngayon, taas kaagad ng presyo.
3: Bullseye! Bullseye!
2: CEO is kasi Donald Trump eh. Sige lang kagera ng gera eh.
3: Bullseye! Bullseye!
2: US at Iran. Sa Middle East na gera na hanggang ngayon eh, hindi pa rin tatapos.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Sa gasolina po, ang pagtaas ay, eto, nasa 2.50 hanggang 3. Ayong itataas, 3 piso. Sa gasolina po yan. Tapos yung pong diesel naman, 3.75 hanggang 5 piso. Yung pong pagtaas ng presyo. Mas mataas yung pong diesel ngayon. Ha? Abot ng 5 piso yung itataas. Tapos sa gasolina naman, 3.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Sa Tuesday po ito. Ibig sabihin, pagas ka na ngayon. Bukas, pagas ka na rin. Huwag mo na paabutin ng Martes para kahit paano makatipid.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Ganun din yun. Pagdating na susunod na Webes, Biyernes, papagas ka rin.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Diba? Okay, sige.
3: Bullseye! Bullseye!
2: 7:30 ho ng umaga.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Meron pong post dito na million. Aroy, grabe. 1.1 million reaction na ho ito. Tapos yung pong nag-share ng post na ito ay nasa 256,000 ho ito. Oh, 256,000.
3: Bullseye! Bullseye!
2: At dito eh, minura niya talaga yung 911.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Oo, talagang galit na galit ho siya sa 911. Ang comment ho dito ay nasa 22,700. Okay? 22,700 comment na ho ito. 1.1 million react. 256,000 share.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Usapan ho natin ito mamaya dahil dito sa post niya mukhang galit siya dahil namatay yung kanya pong tatay.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Tapos meron ding nangyari dyan po sa Brooks Point. Diba? Meron ding namatay na bata.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Sige. Usapan ho natin yan mamaya. Babalik tayo makalipas lang po ang ilang paalala.
3: Bullseye! Bullseye!
4: XFM.
5: XFM.
6: FM.
7: Sister Pain.
8: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
10: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
7: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
11: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
12: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
13: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
14: Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
14: Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan. Sundown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sundown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Mga butika.
18: Ha! May pimples na naman ako!
19: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
20: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
21: Ako
6: ko pala si Kuya Toto sa paghapon sa pagdadrive di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
9: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
21: XFM.
22: X.
21: XFM.
22: FM.
23: Mga katropa, exciting dito!

0: tawagan mo na bun si ano, katropang Dennis doon sa Rizal. Dahil muna natin itong nangyari aksidente sa Rizal. Bullseye! Bullseye! Matindi ho ito dahil meron pong banggaan ng motorsiklo, motor at pickup. Ang magkapatid po dito ay nasawi. Bullseye! Bullseye! Dalawa ho ang patay dito sa nangyaring banggaan sa pagitan po ng motor at pickup na nito pong August 14. Bullseye! Bullseye! Sa information po na nakuha ng XFM, nangyari po ang aksidente pasado alas 5 ng hapon doon sa kurbadang daan ng Sitio, Tatabunan, munisipyo ng Rizal. Bullseye! Bullseye! At batay ho sa paunang investigasyon, kunin natin yung report galing kay katropang Dennis. Okay? Tropang Dennis, magandang umaga.
1: Bullseye! Bullseye! Magandang umaga. Tropang Gerald, no?
0: Ate ka lang. Dennis, tawagan ka namin uli ha para ma-forma lang natin magandang signal. Okay? Babalikan namin si Dennis Jowa. Bullseye! Bullseye! Yan po yung picture na pinakikita ho natin ngayon. Blurred lang ho yan, pero nandoon po sa baba. Yung sa may gulong na likuran ba? Dennis?
1: Hello, Katropang Gerald. Magandang umaga.
0: Okay, good morning.
1: Nalulungkot nga tayo, no? Dahil doon sa pagkawala, no? Ng pagkasawi ng dalawang magkapatid na nangyaring bandaan sa Barangay Kampong Ulay nitong August 14, araw ng Biyernes.
0: Oo. Dennis, magkaangkas ito, no? Yung magkapatid na ito sa motor?
1: Yes, tama ka po dyan, Katropang Gerald. Pauwi to sila. So, ang kwento kasi is yung kanyang kapatid is nag-aaral sa Pecio Rizal. Then, kanyang sinundo, dinaanan din dahil nga ito ay nagkatrabaho dito sa mismong bayan, no? Sa Barangay Punta Baja. At nung malapit na rin nga sila dahil yung bahay nila sa unahan na lang rin naman, umovertake umano itong driver, yung kanyang kuya. Ang problema lamang, may kasalubong pala, no? Dahil nga hindi nila nakikita yung kanilang kasalubong dahil pakorba yung daan is nabulaga sila, nagkabulagaan itong pick-up at saka itong motorsiklo na sakay itong dalawang magkapatid. Ito yun na, yun na yung dahilan ng banggaan Katropang Gerald, no? Kaya naman, nadala rin naman agad sa ospital, ngunit doon arrival agad itong kapatid niya, yung angkas na babae. At kalaunan, madaling araw, binawian ng buhay. Dito yung magkakamali, alas dos ng madaling araw, binawian ng buhay itong driver, yung kuya, Katropang Gerald.
0: Mga ilang taon na itong dalawang magkapatid na sakay ng motor?
1: 20 years old itong kapatid na babae, yung angkas. Is yung isa naman is 22 years old yung driver, Katropang Gerald.
0: Dalawang taon lang ang pagitan, mga bata pa pala. 22 years old yung lalaki, yung kuya na nagmamaneho, tapos yung kanyang angkas na kapatid ay 20 years old.
1: Yes, tama ka dyan, Katropang Gerald. No, mga bata pa, Katropang Gerald, kaya nga halos hindi na makausap itong kanilang papa at mama, no, dahil na rin nga sa trauma na nangyari dahil dalawa talaga yung kinuha, Katropang Gerald.
0: Bilis, isang iglap lang. Head collision ba ito? Banggaan talaga?
1: Banggaan, Katropang Gerald, base na rin doon sa PNP Rizal, sa police report nila. Banggaan, ano, Katropang Gerald, dahil nga sa pangyaring yon, although talagang masasabi natin na hindi naman sinasadya ng pick-up dahil nga umovertake naman din talaga itong motorsiklo dahil kumain ng daan sa kabilang bahagi. Na dahilan ng disgrasya, Katropang Gerald. Ngunit ganun pa man is hindi talaga rin nga malalaman. Ayon na rin nga sa PNP, no? Kapag disgrasya na yung lumapit is talagang ang hirap pigilan.
0: Walang may gusto nito kahit yung dalawa na nasawi, hindi rin ginusto itong mangyayari nito. Lalo na yung driver siguro ng pick-up, talagang hindi rin ginusto. Aksidente yung nangyari. Dennis, matalong lang natin, kasi alam naman na uunawaan natin yan, yung mga malalayong munisipyo, yung iba hindi talaga hindi talaga nag-helmet, nakasanayan na nila, hindi katulad dito sa puerto, talagang maigpit, nandito yung hulihan. Pero yung dalawa ba, mayroong helmet?
1: katropang Gerald, kaugnay dyan, is itong driver, mm-hmm, is mayroong baon na helmet katropang Gerald, ngunit yung kanyang angkas is wala. So, pagdating kasi dyan, yung baon na helmet is hindi nire-recognize na safety. Ibig sabihin, mm-hmm, delikado pa rin yung paggamit nito dahil nga mismong taas lang ng ating ulo o yung mukha, hindi nasakop noon katropang Gerald. Kaya naman, pagdating sa mga ganitong disgrasya, 30% lamang umano yung chance na hindi madadamage yung ulo. Kaya paman, ganun paman, ulok talaga yung tama nitong dalawa katropang Gerald dahil nga pumailalim itong dalawa sa katropang Gerald sa ilalim na dahilan din talaga ng kanilang agarang pagkasawi katropang Gerald.
0: Diyan sa Rizal, hindi pa ganun kahigpit ano, sa pagpapatupad ng kailangan naka-helmet ka, full face helmet sa driver, tapos yung angkas kailangan may helmet, wala pa no, hindi pa mahigpit sa Rizal?
1: Katropang Gerald, itong nakalipas na mga nataon, 2025, napanukala na rin dito sa bayan ng Rizal, Palawan, yung paghihigpit kaugnay nga dito sa pagsusuot ng full face,
0: okay,
1: at baon na helmet. So, nire-recognize na dapat yung mga driver ng motorsiklo, mm-hmm, dapat is naka-full face. So, pinagbigyan kahit na yung angkas, dapat is nakabao lamang na helmet. So, ganun pa man dito sa Rizal, Palawan, talaga sa ngayon, Katropang Gerald, dahil isa rin akong motorista, okay, mahigpit naman dito sa bayan ng Rizal, Palawan pagdating sa mga ganong panuntunan.
0: Okay.
1: Ang problema lamang sa mga malalayong barangay, ay hindi na nasusunod yung ganong klase ng patakaran Katropang Gerald. Although may mga nag-helmet, ngunit ilan-ilan na lamang dahil nga yung ating binabantay lang kasi nila talaga kadalasan yung mga checkpoint. So pagdating ng checkpoint, bago lamang sila mag-helmet. So pagdating talaga dito sa bayan, sa barangay Punta Baha, pagpasok pa lamang ng tawag dito entrance doon sa kabilang barangay, nag-helmet na sila dahil nga may mga enforcer na nag-aabang bawat dulo ng naturang barangay. Ngunit dahil nga hapon na itong nangyari na itong disgrasya, so hindi na rin siguro inakala ng driver dahil hapon na nga. So naka-helmet naman siya, although bao lamang, ngunit hindi pa rin nailigtas yung kanilang buhay.
0: Di bali, parating na rin dyan siguro yung paghihigpit na talaga kailangan naka-helmet, full face yung sa ngayon hindi pa yung angkas, di ba? Hindi pa naka full face siya,
1: yes,
0: pero katagalan baka maging katulad na rin yan sa puwerto, paghihigpit para naman sa kaligtasan ng mga rider, ng mga nagmumotor.
1: Yes, tama ka po diyan, Katropang Gerald. Dahil nga malaking bagay yung pagiging masino pagdating sa kaligtasan, no? Lalong-lalo na sa pagmumotorsiklo dahil kadalasan nga, yun ay tatala yung mga disgrasya, lalong-lalo na dito sa mga open national highway. Isa rin, hindi lamang dito sa bayan ng Rizal, ganun din sa ibang bayan.
0: Okay. Then, kamusta yung ano, sa kabila naman, itong sa pick-up, nasaan ngayon yung driver? Nakakulong ba at mayroon na bang pag-uusap? Ano bang plano ng pamilya na namatayan sa pangyayari nito?
1: Katropang Gerald, sa pagkakaalam natin, nag-usap na rin itong magkabila ang pamilya.
0: Oh.
1: At yun nga, kinukunan din sana natin, gusto rin sana nating makuha yung panig ng dalawa na ito, ng driver ng pickup at itong pamilya ng namatayan, ngunit hindi sila nagbibigay ng panayam, Katropang Gerald. So dahil na rin doon, nakiusap din tayo sa ating PNP na ang sabi din is galangin na lamang umano yung desisyon ng dalawang panig, Katropang Gerald.
0: Okay, basta meron silang naganap na pag-uusap sa magkabila ang panig dito sa nangyari aksidente.
1: Yes, tama ka po dyan, Katropang Gerald.
0: Okay, sige. Maraming salamat at magandang umaga. Thank you sa report, ha, Dens, dyan sa munisipyo ng Rizal.
1: Maraming salamat, Katropang Gerald. Balik po dyan sa inyo. Ingat po.
0: Bullseye! Yan, yung picture na pinapakita ho sa namin sa inyo, yan po yung pick-up na involved dito po sa nangyari aksidente. Bullseye! Bullseye! Ganun pala yan. Ito, dito nga nakita nga natin dito na kurbada talaga yung daan. Bullseye! Bullseye! Head collision pala ito. Banggaan pala talaga ito ng motor at ng pickup. Bullseye! Bullseye! Mayroon palang inovertikan ito pong motor. Sakay po yung dalawa, ha. At hindi natansya. Pag overtake, nabulaga na lang. Biglang kasalubong niya na ito pong pickup. Bullseye! Bullseye! Diyan sa munisipyo ng Rizal, pinatpatupad naman pala dyan ngayon yung pong pagsusuot ng full face helmet para doon po sa driver. Tapos yung angkas naman, kahit na bao lang na helmet. Bullseye! Bullseye! So, pagbangga, mga ano pa pala ito? 20 years old? yung pong 20 years old ay dead on arrival, tapos yung pong kuya ay kinabukasan. Binawian din po ng buhay.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Oo, saglit lang. Dalawa kaagad ang nawala sa isang pamilya. Nakakalungkot din talaga. Kaya sinusubukan ni Dennis na makausap pero hindi pa talaga kaya ng pamilya na magsalita.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Meron na rin daw pag-uusap sa magkabilang panig. Yung pamilya ho ng dalawang magkapatid na nasawi. Tapos yung pong mayari nito pong pick-up.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Nasa kanila na yun kung ano po yung pag-uusap na meron.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Dito lang tayo sa kakalungkot na balita dahil dalawa kaagad yung pong namatay, magkapatid pa man din.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Estudyante pa. Ano po, doon po sa munisipyo ng Rizal.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, naisugod pa po sa pagamutan yung pong babaeng angkas sa motorsiklo ngunit idiniklara itong dead on arrival. Habang nasa critical na kondisyon naman yung pong driver ng motorsiklo na kalaunan ay binawian din po ng buhay dahil sa mga tinamong pinsala sa ulo po talaga yung tamay.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sa investigasyon po ng PNP, yun na nga, meron pong pag-uusap sa magkabilang panig na nakadepende daw sa kanila kung paano nila aayusin sa pag-uusap na mangyayari po.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ingat po talaga tayo sa pagmamaneho, lalo na pagka-highway. Tapos yung mga pag-o-overtake natin, di ho natin matansya gawa ng iba yung speed. Pagka sa bayan, dito sa atin sa puerto, sa bayan area, pagka-o-overtake tayo, makabisado pa natin, mabagal. Yung takbo ng overtake natin, mabagal din yung kasalubong na sasakyan, so natatansya pa. Pero pansinin niyo pagka doon sa highway, di ba? Parang pakiramdam natin, ang layo pa ng kasalubong natin, pag overtake natin doon, bigla na dyan na kaagad, mabibilis na kasi mga sasakyan. Iba yung pagtansya, pagka nandito tayo sa bayan, iba rin yung pagka nasa highway na tayo, mabibilis na yung mga sasakyan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya ingat po talaga, pagka tayo po ay bibiyahe lalo na sa highway.
2: Bullseye! Bullseye!
0: 7:50 ho na gumaga. Morning muna kay Tristan at Gulay. Morning ka, Gerald. Good morning. Kay Juliver Pablo. Nam yun. Bakit di pa pasabugin agad? Impapawid. Baka sa susunod sa city proper na yan, babagsak. Di kaya sa kampo ng sandatahang lakas ng Palawan. Doon pa rin talaga sa ano? Yung racket na yon, doon pa lang sa langit talagang papasabugin na nila yon.
2: Bullseye!
0: Pag sumabog yun, mayroon yung kaha mismo, yung kaha ng racket, malaki yun. Yun, pagka sumabog yun, nagiging debris. Pag bumagsak yun, lalaki, malaki pa sa bangka.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alam mo, bahay na rin eh. Ganong kalaki. Oh, pag sumabog yun, nagpira-piraso yun sila, naging debris na, pag bumagsak, aroy, delikado. Ay kung paano yung tansya nila, di ba? Hindi nasaktuhan doon sa inaasahan nilang lugar kung saan babagsak.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Naksidente, malakas ang hangin. Tapos, bumagsak sa lupa. Aroy, kung mayroong taong mabagsakan, hindi ka talaga bubuhayin.
2: Bullseye! Bullseye!
0: So, ingat na lang tayo. Mamaya yan, alas 12 ng tanghali hanggang 12:30.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pagka natapat doon, kasi 12:02, to 12:32. Pag natapat doon, accurate pa rin talaga. Ibig sabihin, okay pa yung tamang oras pa yung bitaw ng racket. Tapos, sigurado pa rin nila kung saan babagsak. Pero pagkalimbawa, 12:30, pa 12 pa lang, bumagsak na kaagad. O di kaya, 12:40, aroy. Hindi na natansya yung oras. Iba doon sa binitawan nilang announcement. Ayun, doon pala sa oras, magkakaproblema na. Tapos pagbagsak niyan, hindi rin, accurate. Diba?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Maging mapagmatsyag na lang tayo mamayang tanghal.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Michael Veloso, kadalasan talaga yung banggaan kapag korbada.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ayun, kabulagaan po kasi. Hirap talaga pagka ganong aksidente.
2: Bullseye! Bullseye!
0: ML Fred, umapas, pilot.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Good morning ha. Randy Santisas, happy listening to Raul Arellano, mula po kay Randy Santisas.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ka Gerald, parating ba kay Senro Renato Gonzaga, ang mga problema sa Barangay Tagusaw, Quezon, Palawan, tulad po lot boundary conflict, lot table application, segregation, survey ng mga lote, kailangan agarang pagsasaayos upang di na ito makarating sa ombudsman, si Commander ng Aborlan, Palawan.
2: Bullseye!
0: Si Commander ng Aborlan, no? Mayroong concern doon sa munisipyo ng Quezon. Malayo-layo ah.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi ni Pablo Namion. Jolmar Kayaw, Sabay, good morning po ka Gerald. Watching from Barangay Bangsi sa Balabac, Palawan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Gusto mga produkto natin dyan sa Bangsi galing ng Sabah, Malaysia. Yan pa rin ba? Okay pa rin ba yung kalakal natin dyan?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mga chocolate, mga kape, mga shida.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Leo Habares, good morning po ka Gerald. Good morning. Jason Kalika, morning po Sir Gerald. Shout out ba dito po sa Nara. Okay.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Paalas 8 po ng umaga.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ito hong nangyari po sa munisipyo ng Brooks Point.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ang dami na rin po nag-post nito eh. Meron po kasing bata na nasawi dito.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pamilya ng 4 na taong gulang na batang nasawi, matapos na ipasok sa isang pribadong ospital sa munisipyo ng Brooks Point, nananawagan po ng ustisya.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Dito po sa ibinahaging post ni Jarison Nasmad, medyo mahaba ito ah.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ustisya para kay Sian A. Makayayong.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Yung pinapakita namin na picture, post po ito. Galing po kay Jarison Asman.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Basahin ko lang po ito, tapos si Sir Cedric naman, kasi naka-ano dito eh. Pinakita na natin, ipinasa na natin kay Sir Cedric kaabay ng NBI. Tignan natin kung ano po yung magiging comment dito, kasi marami ditong naka-ano. Tawag dito naka...
2: Bullseye! Bullseye!
0: Nakatag. 'Di ba yung DSWD nandoon din nakatag din NBI ganun din.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Dami mga nakatag. Mamaya hingi tayo ng opinion or yung pong pwedeng maging reaction dito ng NBI.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pamilya po, ustisya yung sigaw doon po sa pagkamatay ng 4 years old na bata.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi po dito, basahin lang natin na mabilis.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Tulungan nyo po kaming malaman ang katotohanan tungkol sa nangyari kay Sian at mabigyan siya ng katarungan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kami po ay humihingi ng tulong sa inyo upang magkaroon po ng patas na aksyon tungkol sa nangyari sa 4 years old na si Sian na namatay matapos po na ma-admit sa isang pribadong hospital sa Brooks Point, Palawan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Karapatan namin na magkaroon po ng proper at independent review dahil hindi kami kumbinsido sa nangyari sa aming pamangkin. Buhay ang nawala.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Gusto namin ma-check at malaman kung ang ospital ay may sapat at maayos na medical facility, equipment, staff, monitoring system, emergency protocols, at patient care procedures. At kung ang mga ito ay aktwal na nasunod noong mga oras na kinakailangan ng bata ng agarang atensyon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Gusto rin naming ma-review ang number 1.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Medical records. Number 2.

0: timeline ng mga intervention upang malinaw na malaman kung ano talaga ang nangyari.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Napaka-specific po ng mga kailangan ng pong pamilya para doon sa nangyari sa bata. Simula sa medical record, vital sign, laboratory result, nursing notes, medical attention, medical records, timeline, ganun din, kasama rin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi kami medical expert at wala kaming kakayanan na magbigay ng final medical conclusion.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ngunit, personal naming nasaksihan ang mga nangyari sa mga oras na iyon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dahil dito, mayroon kaming seryosong concern. With S yun, ha? Kasi ang dami palang kailangan. Ha? Concerns. At hinala na maaaring nagkaroon umano ng lapses o pagkukulang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung kaya't nais namin na ipa-verify ito sa pamamagitan ng isang patas at independent na review.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung tama ang lahat ng ginawa ng ospital at nasunod ang nararapat na protocol, handa kaming tanggapin at respetuhin ang resulta ng isang patas na imbestigasyon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: For context, whole story, paunawa. Hindi namin isinulat at pinost ito para manira ng kung sino man.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ibinabahagi namin ito dahil hindi namin kayang manahimik at dahil buhay ang nawala.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ibinabahagi namin ito upang magbigay ng awareness sa lahat na naging pasyente sa kahit saang hospital.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At magsilbing aral sa lahat ng nasa medical field.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Grabing sakit sa pamilya ang naranasan ni Zia.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tapos yung MOG po, tatlo, umiiyak talaga. Parang binigyan din po yung word na yon. Grabing sakit sa pamilya ang naranasan ni Zia.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bigyan nyo kami ng sapat kapani-paniwalang paliwanag na katanggap-tanggap.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Si Zian ay isang malusog at maliksi na bata.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero pumanaw siya nang wala pa 24 oras na naka-admit sa ospital.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Isang miracle baby na 21 years na ipinagdasal.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hinintay bago dumating sa buhay na mag-asawa. Matapos na mawawala lang ng ganun kabilis at kadali.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Grabe pala kabigat talaga sa mag-asawa yung nangyari. Biruin mo, ha? 21 years na walang anak yung pumag-asawa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dalawang dekada. Dalawampu at isang taon na talagang sinikap at gustong magkaanak ng mag-asawa, pero after 21 years na ipinagdasal, na sinikap na mag-asawa bago pa nagkaroon ng baby.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bago pa dumating sa buhay nila, si Sian. Tapos ganun lang daw. Tapos mawawala lang ng ganun kabilis at ganun kadali.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa loob lang ng 24 hours na nasa ospital na ka-admit.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ganun kabilis. Wala na kaagad si Sian.
1: Bullseye! Bullseye!